0: Kwento mo ang mga bida dito. Bida dito.
1: Yan tayo.
2: Oras po natin, 4:20 na umaga. Atin po makakausap mula po sa Pampanga ang isa pong kapatid natin sa AITA, si Roland Popatco Jr. Na kayong po ay isang medical technologist na. Alamin natin ang kwento ng kanyang tagumpay dito sa kwentong ngayon, dito sa Yan Tayo. Nasa Zoom na po natin si Roland. Magandang umaga, Roland.
3: Hello po. Magandang umaga din po.
2: Nasaan siya?
4: Nasaan siya? Hello, pakita ka.
2: So, audio lang ba? Ayan. Roland, si Dennis to at si Kakang Noel Alamar dito sa DZMM Teleradio.
3: Yes po. Good morning din po.
2: Opo. Nasaan ka ngayon?
3: Nandito po ako sa may signalan po sa amin dito sa barangay namin.
2: Saan ka sa Pampanga?
3: Sa Kamias, Porac, Pampanga po.
2: Sa Porac.
4: Ay, marami yes, dyan po. Kwan eh.
2: Oo.
4: Ayan.
2: Ay, kumusta dyan sa Porac sa inyo?
3: Okay naman po. Maganda naman po yung pang-araw-araw na routine po namin dito.
2: 22 years old ka na pala, Roland.
3: Yes.
2: Ikaw ay hindi na bago sa atin yung
4: mga katulad niya.
2: Katulad mo na nasa minority, mga AITA. Dahil noong nakaraan, ilang taon na nakaraan, si Norman King, kilala mo, di ba?
3: Yes po. Siya po ang currently IPMR namin ngayon dito sa Barangay Porac, ay sa Kamis Porac.
2: Siya ang ano?
3: Siya po ang municipal representative namin sa
2: Sanggunian
3: level.
2: O sa parang konsehal, indigenous representative, parang gano'n.
3: Yes po, yes po.
2: Ano mo pa siya? Kabarangay mo pala siya?
3: Hindi po. Sa kabilang barangay po siya, pero kasama pa rin po sa Porac.
2: Taga-Porac din pala siya. Ikaw taga-Porac
3: yes.
2: din. Mukhang mga taga-Porac, mga kapatid nating AITA dyan, talagang umaangat sa buhay, no? Si Norman ba, ano bang tinapos nun?
4: Si Norman ay psychology, parang oo.
2: Tama ba, Roland?
4: Sandali, tinan natin. Oo.
3: Ang alam ko po ay political science po sa
4: UP. UP siya, UP Manila.
3: Yes. Oo.
2: Ikwento mo sa amin, Roland, ano ang buhay mo noon bilang AITA?
3: Dati po kasi ang buhay ko po talaga dati sa bundok. Kasi po nakikita ko yung sitwasyon sa bundok. Gusto ko po talaga dati mag-teacher po, mga mag-guro, magturo sa, alam niyo po yun, sa bundok. Kasi pag di ba po sa bundok, medyo malay sa kapatagan, medyo malay sa edukasyon. And yun po yung gusto ko talaga dati. Magkaroon lang ng, alam mo yun, magtuturo sa mga bata. And not until po may mga situations na nagbago talaga. Like for example po, in reality po, may mga paniniwala po, for example, tumataas po yung creatinine. Parang sinasabi na namulto lang or nanuno. And which is yun po yung nagpagising sa akin na meron pa rin palang kulang sa bundok. Meron pang dapat na iakyat sa bundok ng mga awareness.
2: So ikaw talaga kayo, mahirap ang buhay nyo doon sa bundok.
3: Yes po, nagtatanim po and nagtitinda sa kapatagan. And usually po, doon lang po umiikot sa simpleng buhay, sa pagtatanim ng mga gabi, mga ube, and yun po.
2: Ikaw ba?

0: noong bata pa, naisip mo na talaga mag-aral o
1: ituloy, ipursige yung pag-aaral.
0: O bakit ka nagpursige na mag-aral? Yung iba kasi parang hindi naman sa pangano, no?
1: Oo.
0: Ayaw na, ayaw pag-aralin ng mga magulang. Hanggang doon na lang.
1: Na lang daw.
0: Tutulong para, na lang. Oh. Bakit ikaw nagpursige, tapos nakuha mo ba agad yung suporta ng pamilya mo?
2: Actually po, personally po, thankful po ako sa family ko, sa tatay at nanay ko. Kasi never po silang nag-ano sa amin. Lalo na po may mga senaryo na, for example po, nasa bundok kami. Imbis na tutulong kami doon, pinipigilan nila kami tumulong. Mas okay daw na mag-aral kami. And yun po yung thankful kami na hindi pinagkait sa amin ng parents namin na mangarap pa, na mas piliin namin yung pangarap kaysa magbungkal. Kasi lagi po nilang sinasabi na, like for example po, yung lola ko na hindi na kami nakapag-aral. So kahit kayo, matapos kayo, mas okay na sa amin yun. And ayun po, mas pinipilit po namin mangarap kasi lalo po mahirap yung sitwasyon din po sa bundok eh. Mahirap yung buhay, mahirap yung mahirap pakipagsabayan sa iba, mahirap yung mangarap ba sa kapatagan. Lalo na kasi yung pangarap po namin hindi lang sa bundok eh. Minsan bumababa pa kami para mag-aral. And kapag bumabalik ka sa bundok, parang doon mo mas naiisip na kailangan mo palang matapos. Hindi lang sa bundok ka lang.
0: Nakaranas ka ba ng mga diskriminasyon, pangungutya sa eskwelahan,
1: o
0: kahit mismo sa inyong komunidad, sa inyong
2: sa College of Our Lady of Mount Carmel, hindi ko naman po naranasan yun. But nung senior high po kasi ako, hindi po nila pinafeel na verbally eh. Pero nafeel mo kasi na iba ka, alam mo yun? Alam mo po yun? Parang ipaparamdam nila na hindi ka fit in sa kung anong meron sila.
0: Iniiwasan ka. Ganon.
2: Opo. Parang iba ka sa kanila. Parang kahit hindi po nila sabihin, pero parang pinaparamdam nila na hindi ka belong sa kanila. Parang
1: meron pa palang ganun. Ano?
0: May discrimination.
1: May discrimination. Oo. May tanong lang ako. Roland, sa mga katribo mo, sa mga kasamahan mong katutubo, meron pa bang iba na tulad mo na nag-aaral pa rin?
2: Oh, yes po. Actually po, ang Porak ay maraming AITAs na kapag tapos. And galing din po sa amin yung pinakaunang AITA na nakapagtapos at lisensyadong babae na CRIM dito po sa Planas. Actually, marami na po kaming nangarap. Marami na po ding naudlot yung pangarap sa bundok. And mas marami naman pong mas marami pong natutupad yung pangarap kasi super supportive din naman po ng LGU eh. Yung Porak, yung municipal mayor namin, si Jing Capil, si Vice Mayor Jen, at pati po yung mga si Nani Pineda, yung governor namin, binibigay po yung mga scholarship po talaga para makapagtapos.
0: Hindi na kayo nahuhuli. Talagang
2: yes po.
0: Talagang nandiyan ang suporta ng gobyerno na pinapahalagahan kayo. Inaangat ang buhay. Ngayon, tanong ko, Roland, paano na bago ang buhay mo ngayon, nakapagtapos ka, may trabaho ka na bilang isang medical technologist, paano na bago ang buhay nyo?
2: Actually po ngayon, wala pa po akong trabaho eh. Opo, bali po, ano po ngayon, preparing po ako for NMAT kasi po this August na po ang klase sa medicine. So, bali po, nabago po hindi lang dahil sa ano eh, kung ano meron ako yun. Nabago siguro yung kalakaran namin kasi
0: yung pagtingin sa iyo.
2: Determination po kasi andyan lang yan eh.
0: Yung paano na bago yung paano na bago yung pagtingin sa iyo, sa pamilya mo, sa inyong mga kagaya mong katutubo, paano na bago yon?
2: Nabago po siya in a way na, alam niyo po yun, parang medyo tumaas yung tingin nila sa amin. Kasi pag sinabi po kasi yung AITAS, nasa bundok lang kami eh. Yun yung yung po yung definition sa amin, nagtatanim lang kami, nasa bundok, nangangaso.
0: Parang
2: yung
0: walang mararating, parang gano'n, walang pinag-aralan, yes, gano'n lagi.
2: Parang diba? Doon lang po talaga. Pero nung nag-graduate po kami at marami ng nagpapakilalang pangalan. And ayun po, mas tumingala po yung tingin sa amin mga AITAS.
1: Bakit medtech? Bakit medtech ang napili mo?
2: Ayun po, sabi ko po nga kanina, ang gusto ko po talaga ay maging guro lang. Not until po may mga senaryo po. Kasi isa po ang discrimination sa amin sa hospital, yung servisyo na binibigay. May certain din po kasi daw dati po, way back pandemic days po, may natuklaw po ng ahas, but alam niyo po yun, hindi po siya ganun inasikaso sa emergency room hanggang sa namatay po siya doon sa kolong-kolong. And doon ko po na-realize na parang may mali pa rin pala talaga. Parang nasa baba pa rin pala talaga yung mga ITAS. And ayun, kailangan sigurong mag-aral or punan yung mga bagay na hindi pa, wala pa sa amin. And yun po yung nagtulak sa akin para i-take yung medtech. Para makapasok sa hospital, para alam mo yun, mabawasan lang po yung discrimination sa amin. Yung trato na meron sa sistema natin sa Pilipinas.
0: Nung nag-aaral ka, hindi ka ba pinanghinaan ng loob na aatras na lang ako dahil ako'y kinukutya, ako'y pinagtatawanan, wala akong baon, parang gano'n?
1: Mahirap.
2: Actually po, wala pong araw na hindi ako sumuko. Actually, parang araw-araw talaga gusto ko na sumuko sa medtech. Kasi po, iba po yung iba yung hirap, iba yung pa-pressured kasi araw-araw exam po. Tapos, iba yung mga pinapasok sa utak na mga knowledge. Kasi hindi ko naman po talaga familiar doon. Familiar. Actually po, kung tatanungin niyo po ako, first year pa lang, umiiyak na ako sa nanay ko. Sabi ko, balik na lang ako sa bundok. Gusto ko magtanim.
1: Tatanim lang akong kamote.
2: Patanginap ako dito. Pwede magtanim na lang. Mas madaling magbongkal ng lupa. Sinasabi ko po yun sa kanila. But, doon ko po, kapag umuwi ako every Saturday, doon ko na-realize na kapag hindi mo ginawa to, sinong gagawa? Parang ganoon po. Kapag wala na, sino pa ba? Sino yung pupunta doon? And ayun po yung nagbubus sa akin. And siguro maraming rason para sumuko, pero mas maraming rason para lumaban ulit.
0: Ilan ba kayo magkakapatid? Pang ilan ka?
2: Panganay po ako sa limang magkakapatid.
0: Yung mga kapatid mo,
1: nag-aaral
0: din.
2: Isa ko pong kapatid ay nasa college. And yung isa, pangatlo naman po, incoming first year.
0: Wow.
2: Tapos yung dalawa ay nasa high school po.
0: Ano ko yung mga scholar kayo?
2: Scholar po, yes po. Scholar.
0: Oo. Pero yung mga magulang mo, talagang tumutulong din sa pagpapaaral sa inyo? Talagang nagpapakahirap sa bukid?
2: Yes po, sa kanila po yung baon kasi po yung scholarship ay sa tuition lamang po na pupunta And yung sa mga magulang po, yung po yung pagkain, yung dormitories, yan po.
0: Nakakaya naman ang magulang mo.
2: Minsan po syempre nasi-short, pero siguro dahil gusto din po nilang makapagtapos yung mga anak nila.
0: Bakit tinanong mo ba sa mga magulang mo? Bakit nyo kami pinupusiging mag-aral? Eh kayo nga, nandyan sa bukid eh.
1: Hindi kayo nag-aral.
2: Po. Actually po yung lagi nilang nire-remind po na kahit kayo na lang yung matapos. Mm-hmm. Kasi kami, hindi na kami nakapagtapos. Mm-hmm. Parang yung po yung nire-remind nila lagi na pangarap nilang matapos, ibigay po nila sa atin.
0: Nakatuwa lang. Anong school nyo? Ikaw, anong school mo?
2: Sa College of Our Lady of Mount Carmel po.
1: March 2026, pumasa ka sa board, di ba?
2: Yes po.
1: Tapos ayon dito sa background namin, gusto mong maging doktor.
2: Yes po.
1: So you are pursuing that course, yung maging doktor.
2: Opo.
0: So mahaba-haba pa mo lang. Huwag ka susuko.
2: Yes po.
0: Paano mo inihatid ang balita, ang magandang balita sa mga magulang na ikaw ay gagraduate na at na yung mga sakripisyo na magulang mo, sakripisyo mo ay nagbunga na. Oo. Paano mo sinabi, ma, gagraduate na ako? Sinurprise mo ba siya?
2: Actually po, hindi po ko nag-expect na gagraduate ako on time eh.
0: Mm-hmm.
2: Kasi po, sorry po, kahit confidential, ang grade ko po nun sa MacBoard sa first sem po ay 54. 54 po ako noon, sobrang layo sa 75. Tapos, out of 45 student, isa po ako sa bumabagsak talaga. Like, never akong nasa taas. And sabi ko po noon sa nanay ko, umuwi na po ako noon eh. Kasi po, mga exam namin araw-araw.
0: Parang tanggap mo nang hindi ka, papasa.
2: Opo. Tapos sabi ko, parang ayoko na. Kasi pagod na talaga yung katawan. Kasi internship days po eh. Parang, sa hospital, may duty ka pa, tapos nadidrain ka sa exam. Sabi ko, ayoko na, parang gusto ko na lang sumuko, pwede mag-shift na lang, ganun po. Tapos po, Sabi ng nanay ko, never po nilang sinabi na, sige, huwag ka na, mag-stop ka na muna. Lagi po nilang sinasabi na, alam niyo po yun,
1: Ituloy mo,
2: pahinga ka
1: ituloy
2: muna
1: mo.
2: saglit.
1: Oo.
2: Uwi ka muna dito sa bahay, pahinga ka, papagluto kita ng masarap na pagkain.
0: Wow.
2: Ayun niyo po yun, parang never po silang nag-aano talaga, na ma-pressure.
0: Talaga yung magulang mo, hindi talaga siya sumuko.
1: Oo.
0: Pero hindi
2: yes,
0: ka din
2: po.
0: Naman hindi ka naman hindi din naman sila pinanghihinaan ng loob. Hindi ka
2: yes,
0: din so paano mo nga sinabi na makakapagtapos ka? Eh, kasi yung nanay mo siguro na expect na anak ko parang
1: laging
0: bagsak,
1: laging bagsak.
0: Paano mo sinabi ngayon at ano nag-reaction ng magulang mo?
2: Ayun po, nag-remark po ako, tapos sabi ko,
0: nag-ano?
2: Pasado po ako, gagraduate ako on time. Ayun po. Sobrang saya po nila kasi alam niyo po yun, alam din po kasi nila yung hirap ng buhay, hirap ng kolehiyo. Yun po, yung nanay ko ay mangyak-ngyak sa tuwa, lalo na nung pumasa ako sa board exam.
0: Wow.
2: Yung talagang nag-call sila,
0: Malapakan.
2: Sabi nila.
0: So ngayon, di parang malapiesta sa inyong tribo, sa inyong komunidad.
2: Yes po.
0: Ano mga handa? Ano mga hinanda?
1: Ano? Sabi mo, pinagluluto, pagluluto ko na masarap eh. Ano yung
0: Patay
1: niluto?
0: Baboy.
1: Native
2: Actually po, para sa akin yung pinakamasarap dito, kung alam niyo po yung baboy ramo.
0: Ayun!
1: Oh, meron
2: yes
1: pa nun dyan.
2: Sobrang
1: oh.
2: sarap nun.
0: So parang piyasta
2: yes
0: talagang in grande.
2: Yes po. Galing po talaga siya sa hirap ng ano eh.
0: Wow.
2: Kasi hirap po huliin yung mga yan eh.
1: Oh.
2: Mahirap po talaga.
1: Oo, di ba bawal nang hulihin yun?
0: Hindi, pwede na. So, paano
2: meron
0: yan?
2: Meron po kasi na certain na ano dito sa amin.
0: Na parang talaga yun.
1: Mm-hmm. Domesticated na ang baboy doon mo yun.
2: Yes.
0: So ngayon,
2: pero ngayon po parang madalang na sila.
0: Ngayon, yung nanay mo, yung tatay, nanay mo, kasama nagmarcha sa stage.
2: Yes po, kasama po sila.
0: Oh. Di bago damit.
2: Opo, opo.
1: May picture ko ba pinadala nun?
2: Opo, meron po akong picture na napadala po.
0: So talagang proud na proud ang mga magulang mo.
2: Yes po.
1: Tapos, sasabihin doon sa kanilang komunidad, may doktor na tayo.
0: Magdo-doktor pala.
1: Magdo-doktor
2: na. Actually po, kada nakikita ako, ang tawag na sa akin ay doc. Sabi po, hindi
0: po. Sa doc, pupat ko.
1: Sabi ni Roland kanina, pag meron sumakit ng chance, sasabihin nanuno. Yun ang gusto niyong baguhin,
0: yes,
1: yung kultura
0: po
1: na yun.
2: Yes
1: di ba?
2: Po.
1: Oo. Ay, ano ba ang ginagamit na manika dyan? Laway-laway pa rin ba? O tusok-tusok
0: na
1: karayom?
0: Masaya yung mga ano. At nakakatuwa naman, Rola, na talagang nababago na, di ba? Na umaangat na ating mga kapatid na Aita. At hindi na din, di ba, pag Aita dati, parang iniisip nila na mamalimos, takot sa tao. Ngayon, nababago na, ano? Sana marami pang katulad mo. Kasi, anong mensahe mo doon sa mga kagaya mo, mga kabataan, mga kababata mong mga Aita, mga kabataan pa dyan sa lugar nyo na gusto din mabago ang buhay. Anong mensahe mo?
2: Siguro po yung message ko po, lagi ko pong sinasabi sa mga youth ko, kasi SK chairperson din po ako, na mangarap tayo para sa bayan. Mahirap siya in a way na, alam nyo po yun, mahirap siyang bitbitin na kapag inalay mo yung sarili mo sa bayan. Pero lagi ko po kasi iniisip na bumalik sa kung saan ka galing. Kasi po sa bundok, maraming sitwasyon eh. Maraming problema doon. And doon po ako laging humuhugot lagi na sa bundok po kasi parang kailangan pa namin ng maraming guro, kailangan pa namin ng arkitekto, kailangan pa namin ng ganito, doktor. And lagi ko pong iniisip yung hirap ng buhay. And yun po yung may papayo ko. Lagi ka lang bumalik sa kung bakit ka ba nagsimula.
0: Yun.
2: Lagi kang,
0: ganda.
2: Lagi mong isipin na para kanino mo ba ginagawa lahat. Kasi doon mo doon mo mauumpisan or doon mo mabubuo yung motivasyon mo sa buhay, kung ano yung purpose mo sa buhay, kung para saan ka ba. And lagi silang bumalik sa kung anong meron sila. At sa mga kapwa ko Aitas naman, wag nilang isipin na iba sila. Wag mong isipin na dahil kulot ka kayo manggi ka ay iba ka na sa iba. Isipin mo na powers mo yan, isipin mo na ikaw yan as humarap ka sa kanila. And dalhin mo lang yung sarili mo kung sino. Kasi doon mo mas may express yung sarili mo eh. And ayun, mangarap ka hindi lang para sa'yo. mangarap ka para sa pamilya mo, para sa bundok, para sa mga katribo.
1: Magaling magsalita ito si Roland. Ba't hindi ka nalang...
0: SK chairman eh.
1: Oo, ba't hindi ka nalang mag-politik?
0: Politiko na nga siya eh. Ano naman, Roland, Doc Roland,
1: Doc Roland.
0: Ano ang plano mo ngayon na para matapos ka makapagtapos? Anong plano mo sa mga kababayan mo, sa mga kapwa mo, Aita?
2: Ngayon po ay binubuhos ko po ang mga programs ko dito sa barangay namin. So current, bali po sa Sunday ay opening ng Summer League po.
0: Uh-oh.
2: And the following days, meron po kaming summer workshop, mga seminars po, and mga clean up and drive. And yun naman po kasi yung kailangan dito sa bundok eh. Yung ano din po, parang ano po tawag doon? Para ma-enhance yung personality namin. Kasi marami din po kasi nag-aasawa ng maaga dito.
0: Uh-oh.
2: And yun din po yung gusto ko din ngayon i-pursue sa mga youth na...
0: Gusto mo din mag-asawa na agad?
1: Mag-asawa na kaagad. Baka ka mahuli. Baka ka mahuli. Marami nag-aasawa ng bata. Ako nga mag-asawa na rin.
0: Abay, girlfriend ka na?
2: Ngayon po ay focus sa...
0: Yun, mga sagot na walang love life. Siguro, focus sa education. Congratulations, Doc Roland Pupatco Jr.
1: Sana sa susunod, dumami pa yung lahi mo.
0: Sa susunod natin siya makakausap. Dapat doktor,
1: doktor
0: na.
1: Doktor na.
0: Ayan. Okay, pero Doc na ang itatawag ko sa iyo ngayon.
1: Yes.
0: Doc Roland Pupatco Jr., congratulations. Isa pong Aita Medical Technologies mula dyan sa Porac, Pampanga. Maraming salamat! Nawala bigla si Roland.
1: Wala, oo. Hindi, bali. Pero nakaka-inspire yung kanyang...
0: Magaling siya magsalita.
1: Oo, magaling siya magsalita. Nakaka-inspire yung kanyang kwento. Sana tularan ng iba. Hindi lamang yung Aita, yung ibang indigenous people, magsikap din para naman...
0: At saka sabi nga niya, maiangat sa buhay. Pinanggit ni Roland na talagang todo suporta ang LGU. Ang provincial government. Para nga din maiangat yung buhay. Oo, kasi minsan kasi nakakalimutan sila eh.
1: Mm-mm.
0: At least ngayon ay talagang
1: nabibigyan ng chance.
0: Nabibigyan ng chance at may pantay ng oportunidad para sa kanila. Oras natin 4:41, kausapin muna natin si Governor Gadiano, no? Maya-maya tinatawagan
1: natin.
0: Kasi sasakay daw ng bangka.
1: Speedboat.
0: Papuntang Lubang Island kasama mga department heads. Kaya kailangan nilang makaalis ng maaga.
1: Mm-mm.
0: Oo.
1: Eh, asa na?
0: Wala pa.
1: Pwede commercial muna tayo.
0: Okay, sige.
1: Sige. Babalik kami.
3: Naninindigan sa tama at katotohanan. Yan tayo.
4: Mahalaga po kasi ang DCMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
5: Happy 40 years sa DCMM. DCMM, Radyo Patrol sa East Renta. Una sa balita, una sa public service.
6: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
7: Alamin po natin ano ang balita.
6: Sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
8: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
6: Kasama si Alvin L. Chico, alas 6 ng umaga.
9: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
6: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
10: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello!
6: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising, Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: nagtutulungan sa oras ng pangangailangan.
1: Yan tayo!
0: Yan tayo!
2: Oras po natin, 4:44 ng umaga. Nagbabalik pong yan tayo. Ako pa rin po si Dennis Dato, kasama si
3: Noel Alamar.
2: Nasa linya po natin ang Governor ng Occidental Mindoro, si Governor Eduardo Gadiano. Makikibalita po tayo sa update kasi nakauwi na pala yung 22 mangisda
3: galing Saba
2: na nakulong, na detain sa Saba nung pang March ito dahil nga sa pangingisda daw doon. Governor Eduardo Gadiano, magandang umaga po.
3: Morning po.
4: Good morning sa inyong dalawa, Dennis at saka Noel. Magandang umaga sa inyong tagapakinig. Magandang umaga sa lahat.
2: Ay, kaya ba isakay na lang speedboat?
3: Gising na gising na eh.
2: Saan ba punta, Governor? At sasakay kayo ng speedboat?
4: Punta kami ng Lubang.
2: Ah.
4: So, may mga schedule doon, oh.
2: Ay, napakasipag naman yun, Sabado, ipapunta kayo doon.
4: Oo, at naka-set na appointment kasi ito, kaya talaga trabaho ng kwento.
2: Ikwento nga nyo sa aming Governor, nakabalik na pala yung 22 mangisda. Ay, paano po ba, ano ba nangyari dito? At paano ba humingi ng, sa inyo ba humingi ng tulong para makauwi itong mga mangisdang ito?
4: Oo, may tinarating lang yan ni Kagawad Merlinda. Mm-hmm. Merlinda Tamayosa ng Barangay Alibog.
2: Mm-hmm.
4: At yan ay parang mag-isang buwan. O, kasi inabot sila ng isang buwan at kalahati doon eh.
2: Mm-hmm.
4: Parang mga mag-iisang buwan na nung inilapit sa akin. Kaya kung bakit ngayon nyo lang pinilapit? Kaya yun, kinordinate kagad natin sa DFA at walang tigil na tawag. Ay, yun, ang nangyari kasi doon, nasiraan sila ng bangka, tapos parang napagpad sila doon sa sakop ng Malaysia, yan yun sa may Saba banda.
2: Uh-huh.
4: Ay, nakuha sila ng Coast Guard ng Malaysia. Kaya yun, kinasuhan, ang sabi sa akin kahapon, nung makausap ko sila, punta kasi sila sa opisina at nagpasalamat, ay, kinasuhan sila at nakulong sila.
2: Mm-mm.
4: Kaya lahat sila kalbo.
3: Ah, nakulong sila.
2: Oo.
4: Ito, sila lahat.
2: Oh, ito ay yung mga mangisdang sakay ng MV Win,
3: dalawang pangkayon eh.
2: At MV Princess Nimpa noong March 18 sa Kudat, Sabah, Malaysia. Kumusta po ang kalagayan nila? Ano ba po ang mga kwento sa inyo?
4: O yun nga, at sila'y kinulong.
2: Mm-hmm.
4: At yun, kinalbo sila. Ang daming interview sa kanila.
2: Oo.
4: O sa yun, wala namang impormasyon ng pamilya sa kanila kung ano nangyari. Kaya yun ang mahirap. Isang buwan na halos nung pan. Nalaman natin. Walang matawagan.
2: Mm-hmm.
4: Kinumpis ka pala lahat ang kanilang gamit. Pati mga sing-sing, ilo, lahat ng gamit na kumbaga. Wala silang magamit pang kontak sa kanilang pamilya.
2: Ikwento nyo sa amin po, paano naging pakipag-ugnayan nyo sa ating pamahalaan sa DFA at sa Saba para mapauwi po itong mga kababayan natin dyan sa Mindoro, mga ngisda?
4: Yung peace officer natin, si Ron Ragudo, agad natin inutusan at gumawa tayo ng sulat at sinubmit yung sulat sa DFA. At nung panahon na yon ay alam ko busy pa ang parang DFA sa may ASEAN activity noon. At yun, hindi tinigilan ni Ron na naipag-ugnayan doon hanggang sa nakakuha na tayo ng mga details kung paano through UWA din lahat. Kumbaga lahat ng pwedeng gawin at kontakin para makatulong dito sa ating mga 22 mga mangisda. Ay, ginawa natin. Kaya yun, hanggang sa may mga direct na from the Philippine Embassy sa Kuala Lumpur, may mga information na makakabalik tong ating mga ating mga mangisda.
2: Kumbaga, walang pati din yung coordination nyo sa DFA at maging yung pamilya, lagi nyo nakakausap.
4: Yung pamilya na kausap natin at yung pamilya naman, outright, binigyan ko instruction ang PSWD natin, natulungan yung pamilya. Kaya una kagad na itulong doon through yung aid to individual in crisis situation, yung AIC, ay natulungan ng 5,000. At yun nga, nag-order din tayo ng bigas. Nandito na nga nung matanggap nila, kasi one na nung maibigay eh. Eterpi sila dumating, pero binigay pa rin yung bigas.
2: Mm-mm. So ngayon po ay maayos na. Wala ba kayong katabi niyang isang mangisda?
4: Wala naman, wala.
2: Para makausap natin.
3: Pero yan ay hindi illegal na nangisda. Yan ay nasiraan at napadpad lang sa may Saba.
4: Oo, yun ang yun paliwanag nila sa akin. At kumbaga, andun na rin yung kukuha sa kanila pero nadaanan sila ng Coast Guard. Kaya sila na-pick up. Tapos, ang masaklap nga nun ay nakulong sila sa pakiramdam nila. Wala na silang pag-asa. Kasi yung nadatnan nila doon, mga 200 daw mahigit yung mga nakakulong pa doon.
3: Marami pa Pilipino.
4: Oo, mga matagal na rin daw doon yun. Walang... kapag pag-asa makalabas yata yung mga kasama nila mga kulong doon kaya sila tuloy na wala na tuloy ng pag-asa rin.
2: Ay mabuti naman tuloy-tuloy ang coordination nyo at hindi kayo bumitaw sa pakipag-ugnayan sa DFA, Governor.
4: Sa tingin ko naman marami rin tumulong dahil marami rin nilapit at buwan na kasi ang lumipas ay walang impormasyon ko ano ang nangyayari sa kanilang asawa. Sa tingin ko marami rin namang tumulong. Ang sa akin naman, sabi ko nga, kahit sinong tumulong,
2: ang mahalaga na kauwi.
4: Ang mahalaga kasi... Dennis saka Noel doon ay nakabalik yung aming mga kababayan at nakarating na dito sa Occidental Mindoro. Masaya yung kanilang pamilya. Yun ang mahalaga kako
2: at may
4: pagpatuloy yung buhay. Kung baka sila yung mga breadwinner ng pamilya.
2: Pero habang sila ay nakakulong sa Malaysia, inaalalayan naman ninyo yung pamilya dahil walang pagkakitaan .
4: Yun nga lang ang ginawa natin at outright namang tumugo ng ating PSWD dahil sa nangyaring yun. May nakausap kagad si Truk Kagawad, Mirlinda Tamayosa. Mm-hmm. Kaya yun, talagang makulit din si Kagawad. Talagang hindi rin kami tinigilan ng tawag at text. Kumusta na ang ano na nangyayari na? May balita na ba? Araw-araw na ginawa ng Diyos. Araw-araw din ang text at tawag sa amin niya si Kagawad.
3: Nagbunga naman .
2: At pag-uwi nitong mga mangisdang ito, talagang kayo isa sa unang pinuntahan ang opisina niyo para magpasalamat.
4: Kasi mayroon kasi sila nakausap doon na sa phone ang kausap nila at ang yung paliwanag nung isa nga, sabi niya, hindi kami ang pasalamatan niyo, sabi nung kausap nila. Mm-hmm. Ang pasalamatan niyo yung local government ng inyong lalawigan at sila ang tumulong sa inyo, parang ganon. Mm-hmm. Yun man yung nagsabi sa kausap nila, kaya sila mismo ay nagpunta doon sa opisina para magpasalamat.
3: Ay, yung bangka, hindi na nakuha?
4: Ha?
3: Yung bangka nila, hindi na nabawi?
4: Parang naibalik din yon pero aba, nasa Palawan.
2: Nasa Palawan.
4: Parang nauna pa nga nakabalik yung bangka pa kaysa sa kanila. Kaya nasa parting Palawan daw yung kanilang bangka.
2: Ayun.
4: Yung bangka nung kanilang kuha na. Kumbaga mapahinanti ito ng bangka .
2: So ngayon po ay kapiling na muli ang kanilang pamilya at tutuloy-tuloy lamang aalalay ang provincial government sa kanila. Ano po?
4: At ang isang kahilingan nila, maturukan sila doon sa kanilang mga kahit na mga kawil at tamsit sa kalambat, kahit doon na lang sa malapit sa kanila. Mangisda muna.
3: Municipal waters muna.
4: Kasi pati lahat ng gamit nila nakuha.
2: Sige. Ay, kumusta naman po ang epekto ng tag-init dyan? Lagi napaka-init sa Occidental Mindoro.
3: Lagi bang brownout?
4: Mataas. At may mga barangay captain pang medyo na stock na rito. Kung alam ko, nadala sa Manila. Sa init, mainit talagang pangkailang uminom ng maraming tubig.
3: Lalo ang San Jose.
4: Kailangan tubig at tubig. Mataas. Salamat at ko naman na kahit papaano. Ay halos patapos na rin yung mga anihan. Bago dumating itong linyong to, grabe. Kung panahon na standing crops pa, ay baka talagang makakapikto ng malaki sa production ng ibang produkto.
2: Ang tubig po, ang supply ng ang supply po ng tubig, kumusta po?
4: Ng alin?
2: Ang supply po ng tubig, kumusta diyan sa
3: inumin tubig at saka irrigation?
4: Ang sa tubig naman siyempre, halos naman ang tubig dito ay binibili na, puro mineral water na rin, di ba? Ang tubig ko. Ang sa irrigation ay sa ilog naman. Kung hanggat may tubig ang ilog, may nakuha irrigation. Pagka natutuyo na yung mga ilog, wala na rin irrigation dahil sa tinding init dito ngayon.
2: Sige po, Governor. Alam ko, sasakay na kayo ng speedboat. Baka maiwan kayo.
4: Salamat
2: po, Governor.
4: Mga 2 hours din ito na travel.
2: Minsan, isama nyo kami dyan sa lubang at gusto kong makarating.
3: Saan magagaling yung 2 hours? Sa Blayan?
2: Sa Mamburaw.
3: Mamburaw.
4: Mamburaw. Mamburaw to lubang na to.
2: Sa lubang mismo o sa Look po?
4: Sa lubang na mismo. And Look, mas malapit. Lubang kasi yung aming pupuntahan.
2: Ay, minsan isama nyo kami.
3: Pasakay kami sa speedboat.
2: Balita ko yung masasarap ang mga lobster dyan sa lubang. Sige, Governor.
4: Salamat
2: po.
3: Salamat po. Ingat po.
4: Thank you.
0: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo.
3: Okay, sige, tuloy-tuloy na tayo. Balikan naman natin yung kwentong Nayo na sa linya naman natin sa Zoom. Zoom, okay? Nasa linya. Si Maricel Apatan, pastry instructor, chefs then culinary Tesda Institute. Magandang umaga sa iyo, Maricel.
1: Good morning po.
3: Oo, si Noel at si Dennis. Ayan, oo. Ikaw ay isang pastry chef.
1: Opo.
3: Oo. Ang nakalagay dito, sa kabila ng pagkawala ng dalawang kamay mula sa isang karahasang naranasan noong kabataan, pinilit mong ipagpatuloy ang buhay na may tapang at dignidad. Oo. Ano ba yung nangyari?
1: Actually po, ako po ay wala pong dalawang mga kamay ho.
3: Mm-hmm.
2: Oo. Inborn yan.
3: Inborn.
1: Hindi po, na-accidente po ako nung ako'y maliit pa, 11 years old.
2: Ano po nangyari, Ma'am Maricel? Paano kayo na-accidente?
1: Nagkaroon po kami ng alitan sa lupa po, doon sa lula po at ang kapitbahay namin.
2: Mm-hmm.
1: Tapos po, nagkaroon po ng
2: kaso
1: na talo po kasi yung kapitbahay namin. Kami ho ay nag-igib ng tubig sa balon, doon po kami inabangan at tinaga po.
3: Naku, 11 years old ka.
1: Opo.
2: Saan nangyari yan? Taga saan ba kayo, Ma'am Maricel?
1: Sa CI, Sambuanga, Sibugay, Province.
2: Aba, malayo ka.
3: Malayo.
2: So, pakukwento mo sa amin, nung nawalan ka lang mga kamay, parang nawalan ka na din ng pag-asa, parang nawala na yung pag-asa mo sa magandang buhay. Tama ba? Yun ang nasa isip mo nun?
1: Oo, sabi ko nga ho, paano pa po kaya ako magsusulat noon dahil hindi pa ako marunong kumain, magsulat, kahit po magsuklay ng buhok.
2: Mm-mm.
1: Parang parents ko po lahat noon nung hindi pa po ako marunong.
2: So, paano ka bumangon, Maricel, sa masakit na karanasan?
3: Trahedya na yun.
1: Inisip ko ho, dahil po kami po ay nasa bundok kami, nakatira. Inisip ko paano ko po matulungan yung mga parents ko, yung mga kapatid ko. Parang maliit pa lang ho ako kasi tumutulong na po ako sa parents ko. Kaya inisip ko na mag-aral ho ako hanggang sa ako po'y makatulong sa kanila. Kaya sabi ko, ano kayang paraan na ako'y makatulong sa kanila? Kaya sabi ko siguro ito yung paraan na babalik po ako mag-aral. Para po ako'y makatapos po ng pag-aaral. Sa kolehiyo ho.
3: Oo. So paano yung pag-aaral mo? Paano ko yung mga pagsusulat mo, yung pagbabasa mo ng libro, yung pagbuklat mo ng mga pahina? Paano ginawa mo? Training lang.
1: Nung panahong bago pa lang po ako na-accidente, talagang hindi po ako marunong. So nung grade 5 pa po ako noon, bali parents ko po yung tumutulong sa akin para paano lahat gagawin. Tapos nung ako'y dinala po sa tahanang walang hagdanan sa Kainta Arisal ho, dyan po ay ang nakatira, puro po mga PWD.
3: Tama.
1: Aho. So, dyan po ako na-improve. Tumitingin po ako sa kanila kung paano sila gumalaw. Parang nagmamasid-masid po ako kung paano po yung mga way nila na makakain, makasuklay, parang ganun ho. So hanggang sa na-motivate po ako, tapos ginawa ko rin po sa sarili ko. Nag-start na ho akong magsulat, kumain mag-isa, maligo mag-isa, ganun ho. Hanggang sa natuto po ako.
5: Paano ka naman naging pastry instructor?
1: Ayan po.
2: Paano ka naman naging pastry instructor?
1: Ano po, bali ako po ay talagang nauna pong nagtrabaho sa mga pag-star hotel ho. Tapos part-time lang po ako sa Shifting Culinary Arts before since 2012 po. So hanggang ngayon po, naging full-time na po ako.
2: Nag-apply ka sa hotel pala. Yung nag-apply ka, hindi ka ba sinabing, eh, ba't ka mag-apply dito? Paano ka magtatrabaho? Wala kang mga kamay. Hindi ka ba nakaranas sa mga ganong salita?
1: Ano po, nakaranas ho ako nung ako po ay nag-a-apply pa lang po ng OJT sa mga restaurant.
2: Mm-mm.
1: Parang hindi nga po pinapansin yung aking resume po.
2: Uh-oh.
1: Dahil sa ako po ay PWD. So sabi nila, tatawagan ho nila ako. Eh, nakatrabaho na lang po ako sa ano po, sa 5-star hotel hanggang ngayon, hindi po natawagan.
2: Paano ka nakagraduate kung hindi ka natanggap ng OJT?
1: Hindi po ako natanggap ng OJT. So, noon ho, nung na-future na po ako sa mga television, sa interview na ho ako sa Radio Veritas, ganun ho. Parang, yan po, na-inspired po sa akin yung HR ng EDSA Shangri-La. So, tumawag po din sa school namin.
2: EDSA Shangri-La dito sa Manila, sa Makati?
1: Opo. EDSA po.
3: EDSA, yung sa may Mega
1: Mall. Tumawag po doon sa school namin sa Global. Noon po ako pa ay nag-aaral last day namin sa school namin noon. Sa culinary arts. So, yan po, pinapareport po ako doon sa EDSA Shangri-La noon. Na daw po ako ay mag-report ng Monday.
2: Pero nag-apply ka ng OJT sa EDSA Shangri-La?
1: May tumawag po doon sa school namin na ipapareport po ako doon sa EDSA Shang, sa HR ho.
2: Pero dati nag-apply kang OJT doon, nagpasa ka ng resume?
1: Hindi po. Bali po, na-inspired po yung HR po. Tumawag po sa school namin sa Global Academy.
2: So sabi mo doon sa mga ibang pinag-apply mga mo? Huyo kayo ngayon sa
3: akin. Huyo kayo sa akin. No, pwera na kayo sa akin. Tatalbogan ko kayo.
2: Tapos nung EDSA Shangri-La ako ngayon.
3: nung nasa hotel ka na, just sa EDSA Shangri-La, ano ka? Regular ka agad? OJT? Parang ganun?
1: Nung ako ay dumating na po sa HR, sabi ko, kailan po ako mag-start ng OJT? Sabi po ng HR, no, Marcel, you are not starting for OJT. You are starting for a casual.
2: Wow.
1: Naiyak po ako na ewan. Hindi po ako nakapagsalita. Kasi syempre po, nung naranasan kong mag-apply, hindi po talaga ako natatanggap.
2: Ngayon sila na. Pero nakagraduate ka pa rin?
1: Opo, nakagraduate po rin po ako ng Hotel and Restaurant Management. Tapos yung last po dyan sa Global Academy Culinary Arts po.
2: Ayun.
3: Anong ginawa mo sa EDSA Shangri-La? Anong saan ka na-assign doon?
1: Ako po ay na-assign sa pastry po.
2: Ayun.
1: Okay. Gumagawa po kami ng mga cake, mga dessert.
3: Doon ka nahasa?
1: Opo, doon po ako na nahasa, gumawa ng mga dessert, mga cake, mga decorate. Opo,
2: hindi ka ba nahirapan sa trabaho? Lalo na yung mga sa kasamahan mo, sa ano, hindi ka ba ano, dinidiscriminate ang mga katrabaho?
1: Ay, hindi na, kasama na po yun sa buhay kay para, kasi po.
3: Baliwala na yun, sanay ka na doon.
1: Kasi po nung ako yung nag-aaral pa, punong-puno po talaga ako ng bully sa nung elementary pa, high school. So, ang ginawa ko po, hindi ko na lang po pinapansin, ini-ignore ko na lang ho yung mga bullies nila. Kasi inisip ko, kung papansinin ko sila, wala na rin ng pong patutunguhan. Kaya, ginawa ko na lang kung motivation yung mga bullies nila hanggang sa ako po'y nag-success.
2: Buti hindi ka pinanghinaan ng loob, no? Hindi ka sumuko talaga.
1: Ano po kasi, sir, dahil din siguro po sa hirap ng buhay namin sa probinsya, kaya nag-focus po ako na makatulong po ako sa mga kapatid ko.
2: Ayun.
1: Hanggang sila po ay nakapag-aral na rin po.
3: Nasa hotel ka pa rin ba ngayon? Nagtatrabaho o may sarili ka na?
1: Wala na po akong trabaho sa mga hotel. Nag-full-time po ako sa Shifting Culinary Arts po.
2: Ayun, nagtuturo ka na ngayon?
1: Oo. Sa June ho, babalik po kami.
2: Ayun, pero nasaan ka? Nasa Manila ka o nasa Zamboanga ka na?
1: Andito po ako sa Pasig po. Ay, naalagaan ko po yung anak ko.
2: Ah, may anak ka na din?
3: Ah, may pamilya ka na.
1: Isa pa po. Isa.
2: Sino na pangasawa mo?
1: Gilbert Panis po, taga Iloilo po siya.
2: Wow.
3: Kala ko.
2: So ngayon, paano na nabago ang buhay mo dahil sa ano mo kayo, pagiging...
3: Yung tanggap mo sa paghamon sa buhay.
2: Diba?
1: Malaking bagay din po na talagang makatapos po ng pag-aaral para po harapin ang mga bagong hamon sa buhay tulad ng pag-apply ng trabaho. Kailangan po ay maging active, hindi po pa ligoy-ligoy. Kasi ho, ito po yung paraan na maging ma-improve yung life natin hanggang sa ako po ay nag-success. Nagkaroon po ng pamilya, nakatapos yung mga kapatid ko sa pag-aaral. At ngayon ho ay dalawa na lang pong college na pinaparal namin, mga bunso po.
2: At pasalamat tayo doon sa EDSA Shangri-La na talagang kung hindi sila nagtiwala sa iyo, kung hindi ka tinawagan, ay
3: nagbigay ng break.
2: Siya nagpabago sa buhay mo.
1: Yes, of course po. Lahat po ng ano po, nag-start po ako doon hanggang siya ako po ay pinatanggap na po ng mga iba't ibang hotel tulad po ng Marriott, Sheraton.
3: Wow! Puro 5-star yan ang binabanggit mo.
2: Wala ka bang balak magtayo ng sariling restaurant?
1: Meron naman ho. Basta po, nag-iipon na ho ako ng mga puhunan po. Yeah.
2: Ano trabaho naman ng asawa mo?
1: Security guard po sa Makati po.
2: Ako, nabibit ka pala ng SG.
3: Labi.
2: Pogi siguro ano? Pogi ano?
1: Not beauty.
2: Ngayon, ano ang panghuli na lang, Maricel, ano ang payo mo? May papayo mo sa mga kagaya mo na PWD na humaharap sa hamon ng buhay?
1: Maipapayo ko po sa mga kapwa PWD ko, laban lang ho, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Habang buhay, meron tayong pag-asa. At hindi po hadlang ang kapansanan sa pag-unlad.
5: Idol! Idol kita! Yan tayo! Ang galing mo! Ang galing ng Pilipino! Yan tayo!
2: Maricel!
3: Thank you!
2: Opo. Thank you! Salamat idol ka po namin!
1: Pansyo nga po, saan banda yung ano, station nyo? Pupunta na lang ho ako.
2: Punta ka dito!
3: Magdala kang cake!
1: Pagluto ko po kayo.
2: Dito lang kami sa itong address namin.
3: Maricel, si Dennis kasi may coffee shop. Baka pwedeng ipagsadya mo siya ng pastry. Ikaw na lang mag-deliver ng pastry sa kanya.
2: Malayo nga lang.
1: Diyan na lang ako magluluto.
3: Sige. Cooking lesson, ano? Sa sunod eh, cooking lesson, actual.
1: Sige. Actual ho, pwede naman.
2: Sige.
1: Na ho ako ngayon eh, kasi para po magkaroon ng extra income.
3: Sige. Thank you, Maricel.
1: Okay po, salamat din po. God bless.
5: Ang galing mo! Ang galing ng Pilipino! Yan tayo!
2: Oras po natin, 5:07. Narito po na ang ating Ratsyada ng mga balita.
0: Ratsyada ng mga balita sa buong bansa.
2: Wala.
0: Balita mula Luzon.
2: At ito po ang balita sa Luzon, sa Batangas. Nasawi ang isang lalaki matapos na mahulog sa isang pampaserong barko na biyaheng Kalapan sa Oriental Mindoro. Mabilis na rumisponde ang Coast Guard Substation Isla Verde matapos na makatanggap ng report na may nahulog na lalaki sa barko habang nasa tapat ng Isla Verde. Makalipas ang ilang oras, namataan ang lalaki na walang malay at palutang-lutang. Agad na dinala ang biktima sa Batangas Port kung saan nag-aabang ang ambulansya na nagtakbo sa biktima sa Batangas Medical Center, pero sa kasawiang palad, siya ay dineklarang dead on arrival ng mga doktor. Nabatid na nakita ang biktima na nakasandal sa railing ng upper deck ng barko bago nahulog. Patuloy pa po ang investigasyon sa insidente.
3: Medyo maalon pa naman kahapon doon sa may Isla Verde na yun.
2: Sana tumulong ka doon sa pagsagip.
3: Hindi, nauna kasi yung barkong sinaksyang ko ng mga isang oras. Anyway, sa Cordillera Administrative Region, nakatanggap ang dole car ng dalawang dokumento mula sa Kilosang Mayo 1 at Baguio City Council na nananawagan ang agarang aumento sa sahod dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin at crisis sa gasolina. Gagamitin ito ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa kanilang sunod na pulong. Ayon sa patakaran, hindi basta-basta maaring baguhin ang minimum wage sa loob ng 12 buwan maliban kung may matinding dahilan. Ang huling wage order noong December 2025 nagtakda ng 505 minimum wage habang ang kasambahay ay tumatanggap ng 6,600 kada buwan.
0: Balita mula sa Visayas.
2: Sa Cebu City, hindi bababa sa 14 ng dalawang traditional jeepney ang sugatan matapos na magbanggaan sa kanto ng D. Hakosalem at Gulyat Streets. Base sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police, lumalabas sa kuha ng CCTV na parehas may kasalanan ang driver ng dalawang jeep. Pinilit umano ng isang jeep na tumawid sa intersection kahit na naka-red traffic signal na, habang ang isang jeep naman ay dumiretso pa kahit naka-yellow signal na ang traffic light.
3: Traditional jeepney, baka mo yan. Ito sa Bacolod, tumatanggap na ng aplikasyon para sa e-transport loan ng Department of Trade and Industry sa pamamagitan ng Small Business Corporation para sa mga maliliit na transport operators sa Negros Occidental. Ang 2 bilyong pondo ng programa ay inilunsad para makatulong sa pagtaas ng presyo ng gasolina at suportahan ang paglipat ng transport operators sa electric vehicles. Maaaring mag-apply sa CB Corp Money mobile app at umutang ng hanggang 1.5 million kada sasakyan o hanggang 3 million na babayaran sa loob ng 5 taon.
0: Balita mula sa Mindanao.
2: Narito naman ang balita sa Mindanao sa Davao City. Pakinggan mo ito, Noel.
3: Sige.
2: Parang Singapore dito sa Davao, ha?
3: Mm-hmm.
2: Patay sa pananaksakang isang 15 anyos na lalaking may autism sa barangay 1A Magallanes noong Huwebes. Nakuha ng parang CCTV footage ang insidente kaya natukoy agad ang suspect na isang 55 anyos na kapitbahay ng biktima. Sa CCTV footage, kitang nilapitan ng suspect ang biktima at paulit-ulit na sinaksak. Nagising na lamang ang mga residente sa malakas na pag-iyak hanggang makita na lamang nila ang duguang biktima. Naitakbo pa siya sa ospital kung saan siya dineklarang dead on arrival. Sa tulong ng barangay officials, na-arrest ang suspect na sinabing ginawa lamang niya ang krimen dahil pinapakialaman umano ng biktima ang kanyang bisikleta.
3: Bisikleta. Sa Zamboanga City, 68 milyong pisong halaga ng shabon na recovered sa impounded tricycle sa Zamboanga del Sur. Natagpuan ng otoridad ng shabu matapos ang operasyon sa lugar. Ayon sa pulisya, nadiskubre ang 10 pakete ng droga sa ilalim ng driver's seat sa isinagawang inspeksyon matapos ma-impound ng sasakyan sa isang checkpoint sa Pagadian City. Hindi nang bumalik ang driver para kunin ang sasakyan.
0: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!
3: Samantala, kumuha muna tayo ng weather update.
0: Panahon Patrol!
3: Yun nga, sasabihin ko, samantala kumuha muna tayo ng weather update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Nasa linya, Lian Loreto. Good morning, Lian.
6: Yes po, good morning po, Sir Dennis and Sir Noel at sa lahat ng ating mga tigas-paybay. Patuloy po umiiral itong easterly, so yung hangin galing sa karagatang Pasipiko na magdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa malaking bahagi ng Mindanao at Visayas, maging dito sa may Sorsogon, Masbate at sa may Palawan. Samantala sa may Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng ating bansa, inaasahan naman po natin generally fair weather conditions po tayo, mainit at malinsangan, although hindi natin inaalis yung chance ng mga isolated rain showers pagsapit ng hapon hanggang gabi. Para naman po sa ating heat index forecast, dito po sa Metro Manila hanggang 40 degrees Celsius na nasa extreme caution category at pinakamataas naman po nasa danger level. Itong Dagupan City, Pangasinan, 44 degrees Celsius na maaari nga pong magdulo to ng heat exhaustion, maging heat cramps and in worst case scenarios yung heat stroke. Kaya doble ingat sa ating mga kababayan, magdala ng payong and also huwag kalimutang uminom ng tubig throughout the day. Yan lang po ang latest mula dito sa PAGASA. Lian Loreto, magandang umaga.
2: Maraming salamat, Lian Loreto, ang ating pong forecaster mula sa PAGASA. Oras po natin, 5:14 ng umaga. Tayo po ay magbabalik.
5: Naninindigan sa tama at katotohanan. Yan tayo! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pangkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Naninindigan sa tama at katotohanan. Yan tayo!
2: 5:16 na umaga, Noel Alamar.
3: Oho, hinihintay natin yung sunod na ating makakapanayam. I understand.
2: Ayan na. Tawagin mo na ang tropa mo.
3: Nasa linya natin mga kaibigan.
2: Diba?
3: Si Engineer Humphrey Dolor, ang General Manager ng Oriental Mindoro Electric Cooperative, Ormeco. Good morning, Engineer. Si Noel at si Dennis.
10: Good morning po. Kuya Noel, Kuya Dennis. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig niyo.
2: Parang bata ko pa para maging kuya ng Engineer.
10: Wala na akong maisip.
2: Nagagalit ito si Noel Alamar. Hindi daw siya nakapag-programa ng Miracles. Walang kuryente.
10: Medyo amo ng panahon. Akala namin kasi wala nang problema. Sumulpot na naman itong panibagong problema natin sa Middle East. Medyo nahirapan financially yung iba nating mga independent power producer. I shall call it yung mga nasa emergency power procurement natin.
2: Mm-mm.
10: Pero actually, lahat naman nahihirapan. Mm-hmm. Kaya nga, sumuporta naman si kooperatiba natin by allowing them to have their cash advances in fuel.
2: Okay.
10: Para lang masuportahan natin to.
2: Particular dyan sa Oriental Mindoro, ano ba ang estado ng supply ng kuryente ngayon dyan ng Ormeco po?
10: Sa kasalukuyan, sapat naman ang ating supply kung ang pagbabasihan ay ang contracted capacity.
3: Tama.
10: Subalit, kapag pinag-usapan na natin ang dependable capacity, doon tayo nagkakaroon ng problema. Siyempre, itong mga renewable natin, pag ganitong panahon,
3: hindi
10: maaasahan.
2: Yung hydro, hydro at windmill dyan, hindi po makapag-supply?
10: Hindi. Hindi intermittent si wind eh.
2: Mm.
10: Si hydro, totally wala.
2: Mm-mm.
10: Si wind, minsan meron, minsan wala. So, siyempre, hindi na natin yan isinasama sa bilang, kumbaga. Tapos, dahil itong ating mga other supplier ay nanggagaling mula sa fossil fuel, naapektuhan naman sila ng crisis, ano? So, sabi nga nila, sir, mas mahal naman po ang wholesaling, ang wholesale kaysa sa distributor.

0: mga yon. So paano nila yan na paano nila kami sinisingil ngayon is another problem kasi hindi kami pamapayag na mas mahal sa pump price na kanilang singilin. So umisahan mas hintayin nila muna magpatodo ng ano, magpapalipas nila ng ilang panahon para gamitin yung fuel nila. So hindi naman technically hoarding. Kaya lang, paano mo naman nga ibibenta sa luging halaga?
1: So,
0: kaya nagtitipid din sila.
1: So hindi sila makapag-supply ng kuryente sa inyo?
0: Yes, hindi naman hindi nagsusupply. Kaya lang, hindi nila ito ma-maximize. Limbawa, sobrang taas ng demand. So hanggang gano'n na lang ang kanilang ano, ang kanilang capacity. Hindi na nila pwedeng i-extend ng sobra-sobra.
1: Gano'n ba kalaki ang demand po?
0: Gano'n
1: po kalaki ang demand sa Oriental Mindoro?
0: Sa ngayon, ang maximum demand natin na naranasan ko for this April, ang maximum natin nasa 72 lang eh. Actually, mas mababa ang demand ngayon compared last year na umaabot ng 78 megawatts. Kaya talaga yung dependability, that's ang unang problema natin, una, renewable energy. Pangalawa, yung fuel prices, medyo, syempre, kung mahal sobra, hindi ko kaya araw-araw bumili ng gano'ng kamahal.
1: Pero,
0: kumbaga, ibig sabihin, kami nagpertaining ipay-up na ang supplier, mabigat yan sa financial cash flow nila. Pangatlo, ang isang problema natin, nasa transition kami from emergency to regular power supply agreement. Supposedly, maganda na yung ating presyo, bababa na ng tuluyan, magiging subsidized na kasi lahat ng ating tarifa. So nasa transition tayo. Ngayon, doon sa transition na yon, hindi agad tumatakbo itong ating mga regular PSA. Itong regular PSA natin dapat December, January pa lang tumatakbo na. So balit delay ang kanilang implementation. Eh nag-cancel na tayo ng ilan sa mga emergency power procurement natin. So ang nangyari, nagkukulang yung ating supply.
1: Sino ba supply natin dyan, sir? DMCI?
0: Okay, napakadami natin supplier dito. DMCI, Ormin Power, Power One Corporation, Victor Harvest Energy Corporation, Philippine Hybrid Energy Systems Incorporated, or yung WIN, yung Inabasan Hydro,
1: ang dami pala.
0: Yung Patwiran Hydro, yun ang mga regular natin. Tsaka yung sa Ormeco mismo na Alino Hawaiian Mini Hydro. Ngayon, yung mga emergency power natin na nagpa-participate dito sa atin ay Top Team Power, RMS Petroleum and Management, and then Shockwave Energy. Meron din tayong EPEC, yung ating ano pangalan nito, EPEC na ito, basta yung Power Energy Corporation.
1: Bakit sa dami pala ng EPEC nagsusupply dyan, bakit kinukulang po? Hindi nila mabigay?
0: Actually, hindi naman ito sa dami ng supplier. It's the amount of contract. Hindi naman kasi malalaki. Ang malalaki dito, yun lang una kong nabanggit. Minimum sila doon ng 6 megawatt. Dito naman sa mga emergency power, kung ano lang yung kailangan, yun lang kinokontrata natin. Meron nga dito 3 megawatt lang.
1: So ilan sa lahat ng yung natatanggap nyo pong supply ng kuryente, gaano po yung sinusupply na lang sa inyo ngayon? Kasi ang requirement
0: sa maximum natin na contracted capacity magkasama na yung regular power supply natin at emergency ay around nasa 100 megawatt. Pero sa ngayon, ang dependable lang is nasa mga 65-66 megawatt.
2: Kaya kinakapos.
0: Meron tayong kakulangan ng kakulangan dependability versus the contracted around 40. Pero hindi naman yan ang ating peak demand. Ang peak demand natin daily ay nagbabago. So sa average tayo ay dapat meron 75 megawatt dapat na dependable para mag

0: being stable. Ano? So kulang tayo no more or less around 10 megawatt.
1: Ayo, kaya nagkakaroon ng mga brownout.
0: Yes, yes. Nagkakaroon tayo ng 2 hours rotational brownout.
1: Uh-huh.
0: Ang magpa-brownout lang naman ay dun sa mga lugar na walang embedded na generator.
1: Hmm.
0: Ibig sabihin, lahat, ang may kakulangan kasi yung nasa 69 eh. Nasa uh-huh. 69 line.
1: Uh-huh.
0: Yung sa regular contract. Yung namang sa emergency power, actually, hindi nawawala ng kuryente yun eh.
1: Uh-huh.
0: Yung mga emergency power embedded na generator. Ibig sabihin, nasa lugar mismo nila, yung generator.
1: So hanggang kailan po? Hanggang kailan po magkakaroon ng mga brownout?
0: Actually, nagkaroon ako ng cancellation ng mga hindi nag-perform na emergency power procurement natin.
1: Uh-huh.
0: At nasa solicitation process na tayo. Siyempre, hindi naman ganun kabilis magtayo ang mga kontrata ng mga power plant.
1: Uh-huh.
0: Siguro within 15 days magkakaroon ng ibang itsura ang ating daily supply and demand scenario.
1: Uh-huh.
0: No? Pero sa totoong buhay naman, pag tumatakbo si wind like for the past 3 days, wala tayong rotational brownout.
1: Uh-huh.
0: Kasi si wind tumakbo ng 16 megawatt, di ba ang atin uh-huh. lang naman kulang is 10. So pag tumatakbo si wind, sobra-sobra pa tayo ng power.
1: Yan ba yung windmill sa Puerto, sir?
0: Yes, oo.
1: Huwag po kayong mag-alala. Si Noel Alamar, papupuntahin ko doon isang araw at papaikutin ko ito sa ko, paikutin yung Ellis.
0: Oo,
1: maglambit. Oh,
2: maganda yan. Hindi na kala ko ba magkaibigan tayo.
0: Oo nga eh. Kasamahan naman kita eh.
2: Oo. Yung ang tag dito, ako nga natutuwa, Denny, sapagkat nung Holy Week, nung kainita ng panahon, abay walang brownout ng Oriental Mindoro, tuloy-tuloy. Palakpakan nga ang tao. Nag-e-export pa ang Ormeco. So, Ormeco, di po ba, engineer?
0: Tama po.
2: Oo, tapos pagpasok nitong... Pagpasok nitong tag-init at saka nitong yung presyo ng mga diesel ay nagbago na, dyan na pumasok yung problema.
0: Yes. May last factor dito, Noel, Dennis. May isa akong hinihiling dito sa Department of Energy through mm-hmm. National Power Corporation. Pero nakikipag-usap na dito kasi si NEA.
1: Mm-hmm.
0: At sumulat na rin tayo kay ERC na palagan tumakbo yung mga reserve power ng ating mga regular contract mm-hmm. na power supply.
1: Mm-hmm.
0: Meron kasi sobra si Power One at saka si DMCI.
1: Mm-hmm.
0: Ang problema dito, dahil pag tumakbo pa yung reserve nila, mag-o-overcontract na sila.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, yung kanilang annual energy o monthly energy na supposedly yun lang ang kanilang dapat i-supply sa atin, sa Ormeco, ay sobra. Ano ba, bakit ba ayaw itong patakbilin?
2: Yun lang ang question.
0: Dahil dadami ang babayaran ng NPC na subsidy.
2: Ay, kaya pala. So kailangan pa ng permit.
0: Pa rin ang usapan.
2: Oo.
0: So yung subsidy kasi annually binabudget yan. According to sa kanilang forecasted energy sales sa ating kontrata.
1: Mm-mm.
0: Ngayon, kapag sumobra sila doon sa regular contract na yun, nang problema si National Power na bayaran itong mga kumpanyang ito para sa kanilang mga subsidy.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi naman natin sasingilin yan sa tao dahil yung kontrata nila ay subsidized.
1: Mm-hmm. Ayun.
0: So yun ngayon ang pinag-uusapan natin. That's why I have heard ay kulang sumusulat na si gumagawa ng paraan si National Power Corporation para magkaroon ng additional funding. Actually, ito ngayon ang challenge sa mga may mga subsidy na kumpanya. Hanggang sabi nila, ito daw po kanilang mga sa pera ng subsidy na ito ay hanggang August lamang. So kapag buti nilang bumababa ang presyo ng langis, siguro ito yung dahilan kung bakit kailangan kontrolin ang presyo ng langis. Dahil yung pera, yung budget for subsidy ay nagkukulang. Mm-hmm. Eh pagka nagkaganon yan, hindi mababayaran ng subsidy itong ating mga lantan na regular na tumatakbo. That's another challenge sa aming mga electric cooperative. Kasi pag nangyari yon, malilimitahan lalo ang pagtakbo nitong mga planta na ito. At sigurado magkukulang. Lalo na yung mga hindi nasa-subsidize. Ito yung mga nasa emergency power. Kasi nga, kung yun ang subsidize ng mga kumpanya, nahihirapang bumili ng fuel, lalo na itong ating mga maliliit na naka-engage sa emergency power. Pero may good news naman dyan. Actually, nagsabi na si Department of Energy na susuportahan nila at ipaprioritize nila sa pagbili ng mga fuel at itong ating mga power supplier.
1: Ah, okay po.
0: So yun, at ito sa punto na yun, may hope tayong inaasahan. Pero, tandaan natin that because of the too much demand, mechanical ang ating mga planta, nagmataas din ang recurrence ng kanilang maintenance activity. Yan din ang isa sa mga nagpapababa ng ating dependable capacity.
1: Ah, okay po.
0: So pag mataas ang running hour ng ating mga planta dahil sa sobrang taas ng demand, nag-i-extend sila ng kanilang mga running operation nila, production operation, mataas din ang pagtigil naman nila kapag nagkakaroon ng maintenance, corrective or preventive maintenance.
1: Okay.
0: Kaya yan yung mga unexpected natin di ba expected, unexpected, pero yan ang mga causes kung bakit nagkakaroon tayo ng mga kakulangan sa supply. As per Transco, para sa kaalaman ng nakikinig, ang Transco po or a National Transmission Corporation ang kumpanya ng napag-aari ng gobyerno na nagmamanage po ng ating grid, ng ating 69 kV line dito sa off-grid area tutulad ng Ormeco. Kaya sila po ang nakakaalam kung may supply o walang supply, kulang ba ang supply, gano'n.
1: Sige po.
0: At ang napokon naman, ang nagmamayari ng transmission line or 69 kV line. Kagaya kahapon, bakit mayroong power interruption? Sapat naman ang supply. Nagkaroon sila ng problema dun sa kanilang substation dito sa bayan ng Mansud. So, mahigit 6 na oras yung restoration nila time. Kaya nagkaroon ng brownout kahapon dito sa atin. Okay. Pero hindi dahilan dito ay supply.
1: Okay.
0: Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkawala ng daloy ng oriente.
1: Okay po. Maraming salamat po, Engineer.
2: Thank you, Engineer.
0: Salamat din po.
2: Okay, mga kaibigan,
3: naninindigan sa tama at katotohanan. Yan tayo.
2: Segway tayo. Si Engineer Humphrey Dolorion, ang General Manager ng Ormeco. Dako naman tayo sa San Jose del Monte, Bulacan.
1: Nasa linya po natin si Attorney Rizal de Mendoza, ang City Administrator ng San Jose del Monte City, Bulacan. Kaugnay pa rin po ito sa crisis sa tubig doon at nasa state of calamity na nga po ang naturang lungsod. Maganda umaga po, Attorney Mendoza.
4: Maganda umaga po sa inyo lahat.
1: Si Dennis po at
4: Sir
1: Noel.
4: Dennis, Sir Noel.
1: Ay, nagdeklara na pala kayo ng state of calamity diyan sa San Jose del Monte dahil sa problema sa krisis sa tubig. Gano'n po ba kahirap ang tubig diyan sa lungsod ninyo?
4: Yes, sir. Since February, nagkaroon na kami ng deklarasyon ng state of emergency in water services. Kasi nga, wala nang maayos na dumadaloy ng tubig dito sa aming mga kababayan dito sa San Jose del Monte.
1: Bakit
4: ano po? Matagal na ito. Matagal na dahil doon sa pinasok ng water district at ng prime water na
1: prime
4: joint
1: water
4: venture agreement. Yung kanilang pangako, ang pangako ng prime water na magbigay ng 24-hour 24/7 na supply. Ng tubig. No, sa ating mga kabahayan, hindi na ibibigay. Imagine ninyo, maghihintay yung mga tao ng madaling araw. 1 o'clock, 2 o'clock in the morning eh, iyon eh, babaka sakali ka pa na may tubig ka sa loob ng isang oras o dalawang oras na, na paghihintay, ano?
1: Eh, bakit daw na kaganoon?
4: Eh, yun ang problema natin, ano, sir, dahil yung mga ipinangako ng Prime Water, it, under the JBA, the Joint Venture Agreement, meron ho silang ipinangako na 6.8 billion na infrastructure, water infrastructure projects sa buong lungsod ng San Jose del Monte. Ito yung mga pipeline, ito yung mga water pumps, ano, water reservoir, na dapat pag-distribute ng tubig sa mga kabahayan. Subalit sa amin, napagkalaman, out of the 6.8 billion, 748 million lang ang na-invest ng Prime Water.
2: Kulang na kulang.
4: Kaya pala, kulang na kulang ho yun.
1: Kaya pala puro pag-ano na, pila balde na at na, talagang...
2: Wala pa, yes, pila balde na, wala pa.
1: Nilarasyon na ang tubig dyan.
4: Oo. Napakatagal na ho itong problema.
2: Pitong taon na raw.
4: Yes, nagsimula ho ang Joint Venture Agreement 2018. No? Hoping na kasi nga ang water district nun, syempre, sa laking, lumalaking malaki at lumalaking population ng San Jose del Monte, eh hindi na niya kayang siya mismo lang ang tatrabaho ng water distribution. So nakipag-joint venture siya, hoping nga na mag-i-infuse ng investment, ano? In terms of water infrastructure. Eh, yun nga ang problema, hindi na i-deliver, hindi na comply.
1: Nakikita namin sa video, eh, talagang nirarasyon na ang tubig, kaya pala nagdeklara kayo ng state of calamity.
4: Yes, sir. Ang local government unit sa pangungulan ni Mayor, actually, nagsimula pa to kay Mayor Arthur, ngayon, naki Mayor Rita Robes na, eh, nagrarasyon kami 24/7, sir, ang aming rasyon ng tubig sa aming mga kababayan.
1: Tapos ano? Patuloy ang paniningil.
4: Yes, yun ang problema.
2: Oh, ano yun, ang hangin ang lumalabas.
4: Yes, walang lumalabas sa kanilang gripo, pero tuloy ang paniningil. Minsan nga, mataas pa yung paniningil nila doon sa mga kababayan natin. So, with that 7 years, kasi dapat under the joint venture, 5 years pa lang nailatag na nila lahat yung infrastructure na yan para magatubig. Pero lumampas na yun.
1: Ba, hindi nyo hampasin ng timba.
4: 2024, 2025, wala akong nangyari.
2: Eh, ang masagwa pa dyan, ang masakla pa dyan, attorney, ay 2020, noong January pa po, marami ng school ang nagsususpende ng klase dahil sa kakapusan ng tubig.
4: Recently ho, nagsuspend kami ha. Because walang tubig ang mga bata sa elementary at saka sa high school.
1: Grabe.
4: Eh, sinuspend din namin ang klase dahil nga ho, walang tubig sa kanilang bahay. We have 62 barangays. Lahat yung 62 barangays na yun affected, ano?
1: Ay parang, parang putik pa yung lumalabas pag may tubig. Oo
2: nga, ayan, oh. Murky. Murky and safe.
1: Abay, admin, attorney, abay, hindi nyo hampasin ng timba yung...
2: Ay, ano yung
4: ginagawa? Yun lang ako.
1: Ito nga, Noel, oh. Mag-take over na pala ang LGU ng San Jose del Monte sa San Jose District, San Jose del Monte Water District. Kailan po mangyayari ito?
4: Yes, yes, sir. Under ordinance number 2602-012, meron ho tayong ang ating pangyayari ng panlungsod ay nag-issue ng isang ordinance authorizing the local chief executive, ano, to take over the operations already.
1: Kailan po ito?
4: Sa loob ho ng ilang araw, ano? Itong linggong papasok na ito, magte-take over na po ang lungsod. Ano, pamahalang lungsod ng San Jose del Monte sa water district.
1: Kumbaga, puputulin, titigil na nyo na yung joint venture. Talagang kanselado na. At kayo, ang
2: kayo na yung magpapatakbo.
4: Yes, sir. Kasama natin dito ang water district. Sa direksyon ng ating mayor, sa bisa ng kanyang police power and general power provisions ng ating batas, idirekta na at pangungunahan na ng local government units, pangunguna ni Mayor, ang pag-seservisyo ng water dito sa lungsod ng San Jose del Monte.
1: Tanggal na si Prime Water.
4: Well, actually, in principle, terminated naman ho talaga yung kanilang ano, terminated na. Kasi terminate na ni Water District ang kanilang joint venture last November 2025.
1: Anong parusa? May kaparusahan ba o penalty itong Prime Water dahil hindi nila nagampanan yung JVA?
4: Eto nga ang problema diyan. Parang sila pa yung malakas ang loob. Alam niyo, terminate ng Water District, sila pa yung dinakipag-usap ng maayos sa atin dito sa ating lungsod.
1: Ay, hindi lang kayo ang may problema sa pa.
2: parang napakarami, lalo sa Visaya region, parang marami
1: sa Pampanga,
2: na rin
1: reklamo. Sa Pampanga, Angeles ba yun, San Fernando? San Fernando yata.
4: Kasi alam naman natin na independent at saka autonomous yung Water District. Ano? Yung kanyang mga pinapasok, joint venture like with Prime Water. Siyempre hindi basta-basta mapapakailaman ng local government unit. Kasi nga because of the law, PD 198, independent ang mga water district. Lahat ng agreement kontratang pinapasok niya ay autonomous. So kami nung nag-terminate na si Water District nung November, pagamat 2022 pa lang inaayos na ng nagbibigay ng solusyon ng local local government unit. Pero nung nag-terminate na ang Water District sa joint venture niya with Prime Water, tuluyan na kami nag-i-intervene. Siyempre, legally, iisipin mo yung kalalagayan din ng local government unit. But dahil nga itong kahirapan na ibinibigay niya dito sa ating mga kababayan, minarapat na ni Mayor Rida na, direkta na tayong mag-intervene dyan. Direkta na tayong makialam sa operasyon dyan. At ngayon nga po, sa visa nitong ordinansang ito, ay makikialam na kami. Direkta makikialam at mag-take over na po ang local government unit. Ilang araw na lamang po ito at i-take over na natin ang operasyon ng Water District.
1: Aabangan po namin, Attorney Rizal de Mendoza, ang pag-take over nyo at sana ay magtuloy-tuloy na gumanda, maging maayos ang servisyo ng tubig dyan sa San Jose del Monte City, Bulacan at matapos na ang paghihirap ng ating mga kababayan dyan.
4: Yes, sir. Kasama dun sa pag-take over natin, siyempre, yung mga naka-pending na repairs, yung mga naka-pending na naka-planong water infrastructure projects, yung paglalagay ng mga water pumps dun sa medyo matataas na lugar. Sa amin kasi, hili, kung makikita nyo, Mountain Luzon, itong San Jose del Monte. Itong mga bagay na ito, lalo na yung repairs, sir. Iyan ang nagiging problema namin. Yung aming non-revenue water namin, ibig sabihin yung mga leakages, tumaas ng tumaas. From 22% naging 53%, almost 53%, almost half of it, tumatapon.
1: Sige po.
4: So malaking problema ho yun. So ito nga, we're hoping na at sana makatulong namin at tutulong naman daw po ang Water District kasama ang mga empleyado ng Water District dito, no? Kasi ito mga empleyado na to puro tiga San Jose del Monte rin eh.
1: Opo.
4: Yung kanilang malasakit, yung mga malasakit nila sa ating mga kababayan nandoon at alam namin na pag nag-take over kami ay kasama natin at katulong natin sila. Nag-due diligence na po kami. Lahat po yan ay ginawa na ng ating pamahalaang lungsod at gagawin po namin ito ng makatulong sa ating mga kababayan.
1: Maraming
4: salamat pa rin po namin. Sir, i-inform ko lang na tuloy-tuloy pa rin po yung aming water rationing.
1: Yes,
4: 15 trucks po yung aming ginagamit araw-araw. 24/7 po yan na nag-iikot sa ating mga barangay at kasama yung mga personnel, yung gastusin sa gasolina. Lato yan sa local government unit na sinalaw na ko ng, local government unit itong problema na ito ng price.
1: Maraming salamat, Attorney Rizal de Mendoza. Ingat po kayo.
4: Yes, sir. Thank you. Maraming salamat po sa inyo.
3: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo. Yan tayo.
1: Eh paano? Magbabalik kami.
2: Dambo. Dreyfus, diyan ka lang.
3: Naninindigan sa tama at katotohanan. Yan tayo. Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanatili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Bago pa man sumikat ang araw,
7: Kape!
8: Good morning!
3: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
7: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo.
1: 5:47 na umaga, balik tayo sa Yan Tayo. Naging mainit pong usapin
2: sa San Pablo.
1: Sa San Pablo City, Laguna, ang ghost employees. Ako, malayo pa ang ano, undas eh, multuhan na.
2: 200 daw.
1: Nagsampa po si Mayor Alcadio Gapangada Jr., si Mayor Naji,
2: si Mayor.
1: Reklamo sa ombudsman laban dito sa Vice Mayor dahil si Vice Mayor Justin Culago ang tinuturong may mga ghost employees sa 200. Paano ba nasabing ghost employees ito, Mayor Naji Gapangada? Magandang umaga po.
2: Good morning po, Mayor.
9: Ay, magandang umaga po, kasamang Dennis at kasamang Noel. Maraming salamat po sa mga tagapakinig ng inyong programa at ako po yung papasalamat for having me.
1: Ano ba nangyari at bakit nagreklamo kayo sa ombudsman?
9: Kasi po, ang dami pong multo sa Kapitolyo namin, sa City Hall. Yung pong multo, dapat po gamitan ng
1: holy water.
9: Kamanyang at saka asin.
2: Incenso.
9: Para papalayan. Pero instead na ginawa po natin, ibang klase multo po ito. Pagkat ito yung mga empleyado na ghost.
1: Sino nag-aalaga sa mga multong ito?
9: Abay, di yung pong lumalabas sa iyo amin pong opisina ng Vice Mayor. Opo. At nangyari ay mapakarama. 100 po itong confirm namin na talagang ang laki ng discrepancy po sa personal data sheet, sa pirma.
1: Paano nyo nasabing ghost employees to? Baka naman mga empleyado talaga ito,
2: paano
1: Mayor?
2: Paano natuklasan?
9: Sumusunod po ng wala sa Kapitolyo, mabigat sa City Hall, mabigat pa po dito, ay may mga fictitious po yung
1: pangalan.
9: Ito po, pangalan, hindi nandun pangalan po, pero wala po yung...
2: Walang tao.
9: May nasa abroad pa nga po yung dalawang na-identified namin na nakalistang empleyado. At saka madali po namang, kasi dapat po kasi by ano na po kami, by ATM, ang lahat ng pasweldo. Ay di ngayon, kabukod-tangi po yung mapakaraming empleyado sa Vice Mayor's office na... hindi makapag-ATM kasi sa bangko, you have to identify. I-identify po ang ang ano,
1: ay,
9: ang,
1: ibig, ang pagkatao.
9: Di po ba? I-identify
2: oh, oh, tao. Pupunta ka personally.
1: Oh, mahal. Oh, oh. Ay, so ibig sabihin po, nakasobre ang sweldo ito, naka-envelope pa.
9: Oh, naka-envelope pa po. Kaya yung paymaster po dito, eh, may pananagutan po dito. Nahanap pa, may under investigation pa po lahat.
1: Kasi, ilan po, bukod kay Vice Mayor Justin Culago, sino pa po ang inireklamo nyo sa ombudsman?
9: Si Vice Mayor lang po.
1: Mm. Ang reklamo po nyo ay alleged violation of code of conduct and ethical standards for public official employees. At saka, ano pa ito, may kinalaman din sa graft and corruption?
9: Yes po, criminal...
1: Malversation and graft complaints. Ito,
9: malversation of public funds.
2: Magkano po pinag-uusapan natin dito, Mayor, monthly?
9: Abay, bawat empleyado po ay sumusweldo ng 600. Mm. Ay, hindi pa po natin masabi kung magkakailan ang total po dito. Gawa ng pag-assume na lang natin 100, ay napakalaki pong halaga ang...
2: Ang nawawala.
9: Ang papasok nito. Opo, nawawala sa city government.
1: Mm-hmm. Ay baka po ang... Sinasabi ng ibang kritiko, eh baka naman pinupolitika mo lamang, Mayor, kasi eh hindi kayo magkasundo talaga at magkaibang partido kayo, Mayor. Ano po sagot nyo dito?
9: Ay, napakalayo pa po naman ang eleksyon, 2028 pa po. At saka hindi ko po ini-entertain yung politika ngayon. Ang iniisip ko po yung ating susunod na henerasyon. Napakarami po pangangailangan sa eskwelahan, maraming pangangailangan sa kalusugan. At saka kailangan po mag-create tayo ng trabaho sa ating sudad na kaya po nagpipili tayo magkaroon ng mga industrial park at maraming locators dito sa San Pablo.
1: Oh.
9: Paano, so address po yung...
1: Paano nakaka-apekto sa budget ng City Hall itong mga ghost employees na to?
9: Ay, kung halimbawa po, ay, alam po naman ninyo ang dami ng iniwanang utang sa akin din po nung previous administration was 1.2 billion pesos. Ay di yun po yung kasama sa binabayaran namin. So yung pong bawat mawala sa pagnanakaw ng mga naghahawak ng salapi, aba, yun po yung kabawasan sa social services na dapat po yung ma-extend natin sa ating mga mamamayan, Ka Denise.
1: Baka naman daw po naghihiganti lamang kayo dahil hindi agad na-aprubahan yung hinihiling yung pondo sa para sa Pamasko noong nakaraan.
2: Noong nakaraan, oo. Nag-controversial din yun eh. Yung Noche Buena packages.
9: Hindi po naman tayo, wala po sa ugali natin ng paghiganti, Ka Denise, Ka Noel. Hindi po yun ang issue dito. Ang issue dito po, nilalayo nila. Ang issue po dito ay yung mga kawani na sumusweldo nang hindi naman po nagtatrabaho sa City Hall.
1: So Mayor, marami pa kayong kakalkalin diyang sa City Hall ang mga ghost employees?
9: Marami po ito at ang lumalabas na po ngayon, maraming nag-volunteer na dahil sa sila hindi ro naman sila yon, wala raw silang kinalaman, natatakot din naman na sila ngay madawit pagkat kung sila ay naging kasabwat na sumasahod ng kalahati, kumbaga yung akusasyon na yun, allegation na mayroon daw nag-i-employ pero yung kalahati ay isinasanguli sa kanila lang, ang kalahati ay hindi natatanggap. Eh, ito po ay connivance po ito at saka nagiging bahagi sila ng krimen. Kaya ano nangyayari po, yung mga talagang hindi kasali, at may tumatanggap na iba, nagre-reklamo na po at meron ng mga sinumpaang salaysay na sila ay ninakaw ang pagkatao.
1: Mayor, dahil pala dyan, magpabindisyon kayo. Magdala kayo ng pari dyan, pabindisyon.
2: Baka umusok yung City Hall.
1: Ay, luma pa naman yung gusali nyo dyan.
9: Ako po naman ka, Dennis, kung huwag na po yung politika na mag-uusapay na mamulitika tayo, sagutin lang po kung katotohanan po. Walang kasalanan, magpaliwanag sa ombudsman. At magkakaroon po ito ng katakot-takot na investigasyon pa, ay pawalan nila ng katotohanan yung aking allegation. At hindi sila po ay malaya. Pero yung magigawa ng mga isyong iba para po lang makatakas at ma-divert ang ang usapin, isala naman po yun.
2: Yun. Oh, may statement nga si...
1: Ito, oh, may mamaya, basahin na. Natin. Sige po, Mayor. Maraming salamat po. Ingat po kayo.
2: At magdala po kayo holy water lagi.
9: Maraming salamat po, kasama Noel, kasama Dennis. At may God bless our city always and God bless you and your listeners.
2: Yun.
3: Naninindigan sa tama at katotohanan. Yan tayo.
1: Okay, narito naman. Para po, sinusubukan natin tawagan si Vice Mayor Justin Culago pero walang reply. Pero meron po siyang statement na ipinost sa kanyang Facebook, si Vice Mayor Justin Culago. Basahin natin, Office of the City Mayor, City of San Pablo, pahayag sa akusasyong may 200 ghost employees ang Vice Mayor's office. Basa.
2: Noong Lunes, April 27, 2026, napatid po natin ang balitang si Mayor Nadji Kapangada ay nag-file ng complaint sa Ombudsman patungkol po ito sa di umano ay ang Vice Mayor's office ay merong 200 ghost employees.
1: Bagamat hindi pa po natin formal na natatanggap ang dokumento na naturang reklamo, may pagpapakumbaba po natin pinabubulaanan ang mga ito.
2: But ang haba lagi nun sa akin. Bilang presiding officer o tagapamuno ng sanggunian panlunsod ng lokal na pamahalaan, kailanman ay hindi po natin binaluktot ang batas
1: talaga
2: upang manlamang o magkaroon ng sariling interes sa paglilingkuran. Ang tungkulin na ating ipinagkatiwala ay sagrado at tinutumbasan po natin kung ano ang nararapat na paglilingkod.
1: Mga kababayan, bagamat durog na po tayo sa kanilang propaganda o estratehiya, mananatili po tayong matatag, lalaban ng patas at ayon sa batas.
2: Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagpaparamdam ng suporta.
1: Sa mga bulag naman, sa katotohanan na sa inyo po ang aking paggalang, lamang sana po na ilagay po natin sa gitna ang kagalingan ng ating lunsod na unti-unting lumulubog sa kahiyan na dahilan sa asal na nagsasabing magdadala ng pagbabago.
2: Maasa po ang inyong lingkod na naway wala po itong kinalaman sa tinatangkang utangin ng dambuhalang 1.8 bilyon ng lokal na pamahalaan at ng taong bayan.
1: Ang hamon na ito na kinakaharap ng ating tagapan hindi magiging dahilan upang mawala sa atin ang diwa at tatag ng patuloy na paglilingkuran. Unahin po natin ang lumikha at tayo ay dumalangin sa pagkakaisa ng bawat isang San Pableño na babango na may dangal at iisa ang layunin.
2: Pakiabangan po ang aking pagle-live at pagharap sa media sa mga susunod na panahon.
1: Ayan po ang pahayag ni Vice Mayor Justin Culago.
3: Naninindigan sa tama at katotohanan. Yan tayo!
1: O paano, may 3 minuto pa tayo.
2: O paano, Colonel Nelvin Rico Hermoso ng Police Regional Office 10 na kasubaybay sa atin.
1: Si Nona Damian, hello.
2: At saka si Jerry Sanggalang.
1: Sino pa?
2: Ayun. Siyempre, yung kapatid ko si Gina, nasa Dubai.
1: Di ba uwi?
2: Hindi pa. At saka si Chinky, andyan sa United States of USA. Yan.
1: Yun.
2: Sino pa?
1: Wala na ako. Marami na. Marami yung, dito kasi hindi ko mabasa.
2: Yung magbabango sa Pangasinan, sa mga sa susunod na episode siguro, hindi natin makontakt. Sa susunod na episode, ang tabayanan.
1: Paano, sinong susunod?
2: Tapos na po. Natapos na po ang 2 oras sa paghatid namin ng balita at impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
1: Mga ay, mga babati pa, nagpapaalam ka na.
2: Oo nga pala, si Popoy Poloy Hespayo. Good morning, watching from Sampirohan, Calamba City.
1: Good morning to all, Pampas Diaz, Unel Soria. Good morning po sa lahat, watching from Quezon, Nueva Ecija. Shout out sa Soria family, Tamayo family, Merete family. God bless po sa ating lahat.
2: Ayan, si Unel Soria, si Warbisdak. Maayong buntak, Pilipinas.
1: Okay.
2: Si Rostum Sigara.
1: Ng Atimonan, Quezon.
2: Chito Lorenzo.
1: Ayan. Si Chito Lorenzo, good morning po. Binabati ko tatay ko, Nestor Lorenzo, sa Vulcan 3, Punta, Santa Ana, Manila, watching from South Korea. Night, I love you.
2: Beatriz Abande, good morning, watching from Milan, Italy.
1: Jose Elmer Ramirez, good morning, watching from Calamba, Laguna. Si Victoria Tulad at Cristiano Soares, ang susunod sa anong ganap.
2: Oh, paano?
1: Tapos na.
2: Tapos na po.
1: Tapos sa pong dalawang oras, napag-atid namin ng balita at impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Makukwento pong bumubo sa kasaysayan ng bawat bayan at buong bansa. Ako po si Dennis Dato.
2: Sa susunod na linggo, muli po tayong sama-sama makikinig sa Boses ng Pilipino. Ako po si Noel Alamar.
1: Ano bang panahon, ano bang sitwasyon, laging tas noo dahil...
2: Yan tayo! Bye-bye!
1: Ingat ka, pamilya!
3: Sina Noel Alamar at Dennis Dato sa Yan Tayo! Naninindigan sa tama at katotohanan. Yan Tayo! Maging in sa mga balitang may pakialam ka kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap? Susunod na!

0: Ang ganda naman ni Dennis Dato, ang tikas ng ating pinagkakapitagang
1: Benson!
0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 6:01.
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulan. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?
2: Anong ganap?

0: Good morning.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Good morning. Good morning. Good morning.
1: Good morning.
0: Good morning. Mga kapamilya. Kumusta po kayo ngayong Sabado? Ngayon ay May 2. Unang weekend ng Mayo. Ako po si Victoria Tulad.
1: Ako naman po ang inyong kaserbisyo at kapamilya, Christian Yosores. Kami po ang inyong mga kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
0: Siyempre dito lang po yan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta na napakikinggan sa 630 kHz AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado.
1: Serbisyong sigurado para po sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko. I-follow at i-like ang DZMM Teleradyo Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradyo YouTube channel. Mahigit 1.4 million na po tayo kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream updates.
0: Mahalaga po ang mga boses nyo, mga kaserbisyo, kaya sumali po sa ating talakayan. Mag-send sa Viber number 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita talakayan. Alamin kung
1: anong ganap?
0: Ton ton ton ton. Good morning.
1: Good morning. Good morning, partner.
0: Good morning, partner. How are you?
1: Mabuti naman. Kamusta ka rin naman, partner?
0: Nakapahinga ka ba? Kahapon ay holiday.
1: Siyempre hindi.
0: Siyempre hindi.
1: Dahil kahapon po ay nag-celebrate tayo ng Labor Day, ang araw po natin mga manggagawa kahapon, hindi po? Baka bikibilay mga protesta diyan sa Maynila.
0: Ah, nag-cover ka.
1: Yes.
0: Oh.
1: At nagbantay din tayo nung ilang mga developments syempre sa mga binabantayan nating story for the past days.
0: Okay, ako ay nag-Labor Day holiday kahapon.
1: Deserve.
0: First time ko makatulog na mahaba in weeks. Nako.
1: Babawi ko niyan mamaya pagkatapos.
0: Oo, bumawi ka. Tayo pong mga manggagawa, dapat may pahinga rin kahit papaano, paminsan-minsan maganda po tayo ng pagkakataon para ma-recharge.
1: Yes, at dapat hindi matapos sa araw lang ng pagdiriwang natin ng Labor Day, yung mga talakayan, yung mga usapin, yung mga pagsusulong kaugnay po sa karapatan at pagsusulong po ng kapakanan ng mga manggagawa, hindi po ba?
0: At dahil dyan, para po alam po natin ang ating mga kapakanan at ang ating mga bagay na dapat aware tayo for a better, for an informed decision, balikan na po natin ang malalaking ganap sa linggong nagdaan.
2: Anong ganap?
0: Una na po riyan, House Justice Committee, idineklarang may basehan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
1: 53.
0: Unanimous po ang boto ng mga taga-House Justice Committee para po sabihin na may probable cause o maaring may basehan talaga yung mga akusasyon laban sa pangalawang pangulo.
1: Yes, pero ito ay first stage pa lang. Hindi ibig sabihin po na naipasa na sa House Committee on Justice ay magpo-proceed na ito sa mismong Senate impeachment trial dahil kailangan pa nila itong ipasa sa plenary ng Kamara, di ba?
0: Actually, pagbobotohan muna sa May 4, yes, yung committee report tsaka yung articles of impeachment. Tapos ang sinasabi po nila, baka May 11, pagbotohan sa plenaryo. Hindi natin sure kung that day din ay itatransmit na po sa Senado. Pero sabi ni Senate President Tito Soto, once itransmit sa kanila, i-report na rin niya agad sa a day after itransmit sa kanila, i-convene nila yung Senate impeachment.
1: Yun ang fourth with.
0: Yun ang fourth
1: with, oo.
0: Kasi yung naglabas din po, baka mamaya, ayan, kasunod na item natin, partner. Kasi nga, para kay SP Soto, fourth with means a day after.
1: Immediately.
0: Oo. At kaugnay niyan, partner.
2: Anong ganap?
1: Sa iba pong mga balita, ang Korte Suprema nilinaw ang kahulugan ng katagang forthwith sa proseso ng impeachment.
0: Ayun na nga. Ang sa desisyon po ng Korte Suprema, ang forthwith within a reasonable time.
1: Yes.
0: It doesn't mean na immediate po ang ibig sabihin ng forthwith para sa Korte Suprema, which was the definition of former Senate President Francis Cheese Escudero.
1: Pero hindi naman siguro ibig sabihin nun na kung ang maging desisyon ng Senate President agad-agad, hindi din naman sila matetechnical doon. Hindi sila pwedeng balikan ng Korte doon dahil depende sa kung paano din nila tatanggapin yung ipapasang impeachment case sa kanila.
0: Siguro, oo nga, no, linawin natin yan. Unless may mag-file, baka may mag-question. Pero kasi di ba kanya-kanyang interpretasyon sila ngayon kung ano yung forthwith. Siguro, The same way na kinwestiyon yung ginawa nila SP Cheese Escudero dahil ang tagal nila, eh fourth video nakalagay. Baka pwedeng may mag-question din.
1: Kasi kung sinasabing kung within agad, a reasonable agad. Time, eh kung sa palagay ng nakaupong Senate President, eh reasonable time na ito, correct. Bukas na agad, mm-mm. gusto ko na itong talakayin mm-mm. at pag-usapan. Pwede ba silang questionin doon?
0: Lahat diba? Naman pwedeng questionin din eh. So, pwede rin siguro, option din yan, nung mga kukontra naman sa agad-agad. Pero oo nga, depende yan sa interpretasyon din. Nung nasa Senado.
1: Kung naaalala mo, partner, nung naipasa sa Senate last year, yung impeachment case, gaano ba katagal bago yan nila tinalakay ng mga senador? Kasi diba, parang iba't ibang schedule, kalendaryo yung inilabas noon na gantong pecha tatalakayan mm-hmm. hanggang sa naurong ng naurong, mm-hmm. hanggang sa hindi na talaga. Hanggang may nilabas na decision yung Supreme Court.
0: Oo. So, medyo masalimuot, di ba? Itong nangyayari dito sa fourth bid na ito. Pero malalaman po natin sa mga susunod na araw dahil nga po, syempre baka maglabas pa rin ng TRO. Ang Supreme Court doon sa petisyon ni na VP Sara at ang isang grupo ng mga abogado, yes. pag naglabas ng TRO, tigil po yan.
1: Technically, hindi pa rin talaga off the hook yung proseso po ng impeachment na ito dahil may nakabinbin pang petition sa Korte Suprema and pinagkokomento pa yung kanya-kanyang panig para matimbang din ng mga mahistrado kung pagbibigyan ba nila yung hiling ng kampo ng pangalawang pangulo na ipahinto po yung impeachment trial sa Kongreso.
0: Oo, pero malaking hakbang na rin to ha, yung nagkaroon na determine nila yung probable cause. Pero para sa kampo ni VP Sara, very predictable na. Yun na yung pinaghahandaan talaga nila na sasabihin na may probable cause. At ang hinihintay naman nila ay mapag-usapan ito sa impeachment trial.
1: And as promised, abangan natin kung tutup din ng kampo ng Vice Presidente yung kanilang pahayag na dahil hindi sila dumalo dito sa mga pagdinig sa Kamara, kapag sumalang na sa Senate Impeachment Court, hindi ba ang sabi nila, doon sila haharap?
0: Oo, kailangan. Kasi talagang yun, ano na yun, scrutiny na yun ng mga ebidensya, ng mga witness. So dapat talaga, nandun sila para depensahan ng VP. At ano partner ha, sabihin na rin natin, we tried to get Attorney Michael Koa for today's video. Para po sa interview natin today, pero nag-beg off na muna siya dahil nakapanayam na rin siya ng ibang mga programa.
1: Actually, he said yes naman. Okay naman sa kanya. Yes, oo. Nag-beg off na lamang for this time.
0: So, let's see kung makukuha po natin siya sa mga susunod pang.
1: Thank you, Attorney. Thank you,
0: Attorney.
2: Anong ganap?
0: Samantala, puganteng si Zaldico humiling ng political asylum sa France. Lahat ng dokumento para sa red notice laban sa dating kongresista na isumite na sa Interpol.
1: Ito pa.
0: This week lang pa, di ba?
1: Yes.
0: Yung sinabi, yung inadmit ng DOJ na sabi daw ng Czech authorities ay wala na. Sa Czech Republic, si Zaldico.
1: Yeah. And then the next day, sinabi naman ng Malacanang na ang Department of Foreign Affairs ay nakatanggap ng highly reliable information na nasa France na si Zaldico dahil meron na pala siyang pending application for political asylum.
0: Grabe no, sobrang nakakahinayang kasi ang information, pagdating nila Secretary Vida, DOJ Secretary Vida sa Czech Republic, nandun pa si Zaldico. So, kailan during that short span of time na nandun sila, kailan siya nakatakas, paano siya nakaalis. Sobrang nakakaano, di ba? Nagkaroon ba ng problema sa coordination?
1: Yes.
0: Kung alam ng Czech authorities na, may paparating ng Philippine authorities, di ba dapat mas hinold pa
1: yun? Kung gaano tayo ka-dismaya sa pagkabulag doon sa mga even smallest details na mga yan, partner. Ganun din ang presidente kasi sinabi ni UC Claire noong isang araw na nadismaya ang Pangulo dahil nga nakalusot sa Czech authority si Zaldico. At the same time, nung nagkaroon siya ng meeting sa mga kinatawan ng France at ng Czech Republic, hindi rin siya mabigyan talaga ng full detail. Kasi ang idinedepensa daw ng mga kinatawan, meron din sila mga sinusunod na mga rules, mga batas sa mga bansa nila na hindi sila pwedeng mag-divulge agad-agad ng mga even the smallest detail. Uh-oh. Kung anong araw dumating, anong araw umalis, gaano katagal nag-stay sa detention ng Czech, hindi nila maibigay yun eh.
0: Yun yung nakakatakot, no? Parang kung ikaw ay isang Pilipino na meron kang hinaharap na kaso dito, so may pera ka, pwede kang pumunta sa Europe. That can be your escape route.
1: Europe kasi, is the place to be.
0: Diba? Kung ganun sila ka-protective of your data, of the privacy, correct. Of a person, kahit na foreigner yan, pwede ka dun eh. Tapos mag-apply ka pa ng political asylum, which was what former presidential spokesperson Harry Roque also did. O di, at least, di ba, you can prolong yung pagharap.
1: At baka nga hanggang hindi mo na talaga kailangang harapin yung kaso mo. Kasi for lifetime ka nang nandoon unless mayroong mga pagbabago doon sa magiging status mo.
0: Paano yun? Di ba nga, hinihintay rin natin kung maglalabas ng red notice ang Interpol. So kapag nag-red notice ba, ibig sabihin, kahit na may political asylum ka na,
1: correct,
0: pwede ka bang arestuhin?
1: And only a matter of time yung hinahabol natin dito kasi walang certainty kung ano ba ang status ng political asylum petition ni Zaldico, di ba? Ano gaano ka-urgent para sa gobyerno yung paggawa ng mga kilos at hakbang para maunahan natin yung aplikasyon na yan, na mapauwi siya bago pa maglabas ng desisyon yung French authorities or French government dyan sa kanyang hiling na political asylum.
0: Oo. So, sa ngayon, ang medyo sure natin nasa France siya kasi kung ikaw ay nag-a-apply ng political asylum, di ka pwedeng umalis doon sa bansang pinag-a-applyan mo.
1: At ang so far, parang ang lumalabas din partner, hindi siya nakadetain. Mm-mm. Hindi siya nakakulong.
0: Oo.
1: He walks freely kasi meron siyang pending petition for political asylum. At ang sabi pa nga sa atin nung isang araw ay meron siyang kalayaang magpaikot-ikot din sa Europa kasi wala namang walang pwedeng humarang sa kanya or wala namang order para siya ay arestuhin doon.
0: Oo, at partner, sinabi rin ng Malacanang na hindi mali yung sinabi, yung pronouncement ng Pangulo na nahuli si former Kong Zaldico dahil yun yung sinabi sa kanya nung, tama ba, ambassador ba?
1: Charge d'affaires
0: ng Czech Republic.
1: President, you are not wrong. Diba? Yun daw ang sinabi. Sinabi niya yan?
0: Ay, nako. Basta napakalaking panghihinayang po kasi nandun eh.
1: Bottom line yun eh.
0: Oo. Tapos nagpunta pa yung mga official natin doon. Tapos yun pala, parang makakatakas din. Hindi ko alam, hindi naman siya slap sa atin. Pero sobrang missed opportunity.
1: Ang gusto ko malaman, partner, ay sino ba ang nag-feed sa presidente.
0: Yan din yung,
1: kasi I think may sinabi din noong isang araw si DFA Secretary Tess Lazaro na hindi rin niya alam kung sino ba ang nag-feed sa presidente noong initial information noon na huli sa Czech Republic si Zaldico. Actually,
0: ano sabi ng PCO nila Czech, nila Hugh Sinclair? Hindi sinasagot kung sino nag-feed.
1: Kung tama ako ng pagkakaalala, parang hindi rin nabanggit, partner, kung sino ang nag-feed sa presidente. Basta may natanggap na impormasyon na nahuli si Zaldico.
0: Bulong mo sa akin mamaya kung sino suspecho.
2: Anong ganap?
1: Tandigan Bayan, pinagbawalang makalabas ng bansa sina dating Senate President Francis Escudero at negosyanteng si Maynard Ngu. Senator Tulab, explain.
0: Kaugnay pa rin po ito noong flood control projects na maanomalya di umano na kinasasangkutan ni former SP Cheese Escudero at ng kanyang partner nga or ng kanyang trusted friend na si Maynard Ngu. Ayan. So matatandaan po natin naglabas na rin po ang authorities, tama ba, ng order na bawal lumabas si former Speaker
1: Martin Romualdez.
0: So kasabay po niya, kapareho po niyang order na yan, yung inilabas ngayon on Senator Escudero and Maynard Ngu. Dahil nagpapatuloy pa rin.
1: Pareho ba ito ng precautionary hold departure order? Ganun ba ang inilabas kila Escudero at Maynard?
0: Wait, let me check very quickly.
1: Pero ito kasi
0: diba
1: mga
0: PhD.
1: Pero kasi ito mga official na ito ay mga high ranking, mga sitting officials except kay Maynard Ngu at very significant po yung kanila mga pangalan na lumabas doon sa mga isinagawang investigasyon sa flood control scandal. Hindi pa naman po sila totally akusado, di ba? Hindi pa naman po sila nahahatulan. Nag-iimbestiga pa rin naman po. Pero napakahalaga po ng kanilang presensya sa mga gagawin pang investigasyon para malaman po yung katotohanan dyan sa di umano'y anomalya sa flood control projects.
0: Ito na nga yung partner. Ito yung PHDO, Precautionary Hold Departure Order. Hindi pa po ito yung hold departure order na in-issue kapag natapos na yung investigation. Ito ay panigurado lamang.
1: Oo.
0: Ayan.
2: Anong ganap?
0: Level ng mga dam patuloy na bumababa.
1: Nako po.
0: Nako, yan po ay dahil nga po sa init ng panahon na ating nararanasan. Kita nyo naman po, di ba, paghapon, hindi minsan nga pag umaga pa lang, ramdam na ramdam mo na yung init.
1: Oo. Kumakailang ligo ka ba naman sa isang araw ngayon dahil sa sobrang init at baso-basong tubig po ang kailangan natin para hydrated tayo. And siguro baka pwede natin matanong sa pag-asa ng slightly later, ano ba ang status ng mga dam natin at ano ba ang inaasahan nating chances na may uulan para ma-fill in yung mga bumababang level ng tubig diyan sa mga binabantayang dam natin. Napakahalaga, partner, kasi nga tag-init pa rin at papasok takapasok lang natin ang may na marami nag-i-expect na baka mas mainit ang panahon ngayong buwan.
0: Oo, at dahil may El Nino tayo, 'di ba, partner? Kaya talagang binabantayan po yung level ng tubig diyan sa mga dam at umaasa rin po ang marami na magkaroon po tayo ng ulan.
2: Anong ganap?
0: At yan po ang ilan sa malalaking ganap sa linggong nagdaan. Antabayanan ang mga nagbabagang balita. Mamaya sa Radyo Patrol, balita alas 7, weekend. Pero gaya nga po ng sabi ng aking partner, kumuha po muna tayo ng impormasyon mula sa PAGASA.
3: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Mga kasama po natin, si Sir Obet Badrina, PAGASA Weather Forecaster. Good morning, Sir Obet! Welcome back po!
1: Hi, sir! Good morning!
4: Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig natin. So narito na ang lagay na ating panahon. Malaking bahagi ng ating bansa ngayon, medyo maulap na po yung kalangitan na may malaking posibilidad ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Partikular na po dito sa may area ng Mindanao, malaking bahagi ng Visayas kasama rin yung Masbate at Sorsogon. So asahan din po sa Palawan yung mga posibilidad ng mga pag-ulan na dulot ng Easterlies. Dito sa Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon, inaasahan naman natin ang mas maliwalas at mainit na panahon sa araw na ito, kung saan nga pinakamataas po na heat index na maaring maranasan sa araw na ito ay ilang bahagi po dito sa may area nga ng Luzon. Inaasahan po natin pinakamataas nasa 43 degrees Celsius po. No? Maraming lugar po yung nasa 43 degrees Celsius gaya ng Sinait, Lawag, pinakamataas po sa Dagupan na abot ng 44 degrees Celsius. 43 din sa may Ilocos North, sa Batac at sa may La Union, gayon din sa may Aparisa, Cagayan at sa Sangli Point sa Cavite at sa may Catanduanes sa Birak. So saan po ng mga lugar nito na maaari pong makaranas ng mga heat stress lalo sa tanghaling hanggang hapon, kaya mainam po uminom pa rin ng tubig at iwasang lumabas sa bandang hapon. Samantala, wala naman tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. So at least in the next few days, maliit pa rin yung possibility na magkaroon tayo ng bagyo. For the month of May, isa o dalawang bagyo ang ating inaasahan na maaaring pumasok or mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin po tayong nakataas sa gale warning, kaya sa mga maglalayag pa po sa ating mga karagatan ay ligtas naman pumalaot ang mga sakyang pandaan at mga bangka sa mga baybayin na ating bansa. At dito pala sa Metro Manila, inaasahan natin ang heat index o damang init aabot hanggang 40 degrees Celsius.
1: Aw.
4: So yan po yung lagay ng ating panahon.

0: po ng alas 3. Although ngayon napapansin na natin, Ma'am Victoria, no, na and na marami na pong lugar ang nagsisimula na pong makaranas ng mga isolated thunderstorms. Ano nga, papunta na tayo sa panahon ng tag-ulan. Normally nangyayari yan towards the end of May. So, expect natin, sa tanong niyo po, kailan maganda mag-jogging? Maganda siguro mga madaling araw, no, before sunrise. Normally po yung minimum temperature naman din nangyayari before 5 a.m. So siguro mga 5 to 6 a.m.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung hapon naman, mainam din yon. Kaso nga, medyo ngayon nagsisimula na pong dumami yung mga instances or mga chances po or tumataas po yung mga posibilidad na mga thunderstorms naman.
1: Mm-hmm. Ah, okay. Mm-hmm. Pero so 5 to 6 sa morning, sir. Pero sa hapon, pwedeng mga 4 o 5?
0: So mga 5 din po, ma'am. Mainam din po 'yon kasi hangga't maaari lumubog na po yung araw. Yung araw kasi natin mamaya bandang alas 6 palulubog po eh.
1: Okay.
2: Nabanggit lang din sa report kanina, Sir Obet, na may mga dam na bumababa na yung level ng tubig. So how yung likely lang ng chances na may mga pag-ulan for the coming days or for the coming weeks para siguro mapunan yung bumababang tubig sa mga dam?
0: Opo. Siguro unang po, usual naman po, no, na around this time talaga ang trend po ng mga dams natin, halimbawa dito sa Angat, ang latest po ay nasa 183 meters po, no, bumaba pa siya ng around 0.47 compared kahapon. Dahil nga po nasa parol pa po tayo ng tagtuyo. So in-expect natin po once na magsimula na po yung mga pag-ulan, normally nga po towards the end of May hanggang mga first few weeks of June, magsisimula na ulit madagdagan po ito. Lalo na pang nagkaroon na tayo ng bagyo at lumakas
2: okay.
0: yung habagat.
2: Alright. Sir Obet, maraming salamat po. Ingat.
1: Thank you, Sir Obet. Ayan. Good morning po kay Sir Obet at sa mga tagapag-asa.
3: Anong ganap?
1: Partner, dahil marami rin tayong pag-uusapan,
2: yes.
1: Umpisahan na po natin ang ating talakayan at unahin po natin yung kakatapos nga lang po nating exchange tungkol kay former Congressman Zaldico. Nasaan na nga ba si Sir Zaldico at paano siya nakatakas? Yan po ang tanong ng marami sa atin. At kaugnay niyan, makakasama po natin si Assistant Professor Michael Chu Jr. mula po sa University of the Philippines College of Law. Isa rin pong international law expert. Hello po, Attorney Michael Chu. Good morning.
2: Hi, Prof. Good morning.
4: Magandang umaga, Victoria and Christian, at sa lahat ng mga nanonood.
1: Good, nice to see you, sir. Kumusta po? Nasa US ba kayo?
4: Ngayon ay nasa Switzerland ako.
1: Ay, wow. So,
2: thank you for spending time with us. alam po iba ang oras ngayon dyan, pero thank you po, Prof.
1: Oh, pasensya na sa abala, Prof. So, Prof, okay, ano ang inyong nagreaksyon o nakumpirma na nga po natin na nakatakas na si former Congressman Zaldico, nawala siya sa hands ng Czech Republic?
4: Right. Well, generally, I think it was really possible na nangyari yon kasi nga madali makamove around within the Schengen area. I suppose my other reaction is how the information flow to the Philippine government was stymied or affected. So that one was a little bit concerning to me kasi ibig sabihin hindi naging maagap o malakas ang ating information sharing sa diplomatic channels.
2: Mm-hmm. Yun po ang gusto ko rin itanong, Prof. Kasi nung isang araw, nung humarap sa PressCon ang Malacanang, ang sinabi po sa atin ng palasyo ay nagkaroon ng meeting si Pangulong Marcos doon sa mga kinatawan ng Czech Republic at ng France. Pero it seems like tipid din o hindi rin makapagbigay ng up to full extent ng information at details ito mga kinatawan na ito, considering na presidente na mismo ng Pilipinas yung kanilang kaharap. Is it really possible na an ambassador limited pa rin ang sasabihin niya sa isang presidente yung kaharap niya kaugnay ng mga detalye sa gantong binabantayan nating situation kay Zaldico?
4: Yes, it is entirely possible kasi yung ambassador naman ay representante ng kanyang bansa. So kung ano yung instruction sa kanya, hindi siya pwedeng lumabag, no, lalong-lalo na kung base sa batas ng sarili ng bansa. Kasi bali siya talaga lang yung mukha at boses ng kanyang bansa dito sa Pilipinas. So kahit pa presidente ng Pilipinas ang kanyang kaharap, kung may mga limitasyon sa kanya bilang kumakatawan sa kanyang bansa, eh bound siya talaga doon. So, including lalong-lalo na itong, halimbawa naiintindihan ko yung sa ambassador ng France kasi if meron ngang asylum application as we have already heard, then merong rule

0: kasi may asylum, political asylum application na, so hindi pa nag-grant. Kung ma-issue man yung red notice at the moment na wala pang granting, wala din siyang effect. Kasi during the period of application, protected din si applicant.
1: Apo, okay. Last na lang sa akin, Prof. Ano, saan tayo puposisyon ngayon bilang isang bansa ang Pilipinas po? Kailangan ba nating maghinay-hinay din sa mga aksyon natin sa paghahabol kay Zaldico, knowing na ang French government ay kailangan din nilang i-consider yung status o yung mga nangyayari dito sa bansa in relation po sa pending application ni Zaldico for political asylum?
0: Yeah, so I think they will have to strike a balance, no. So I think hindi naman prevented ang Pilipinas to express its position strongly, lalo na its legal position that this is not persecution. But you are right na the one reviewing the application might also look at bakit ba sobrang interesado yung bansa na ito, gaano ba siya ka-forceful. And will that forcefulness in asserting na kailangan ibalik niya sa amin si Zaldico, for example, will that show na yun nga, parang ma-persecute siya? Those are independent evaluations, but it might be taken into account. So I think maybe the tone, the language, and the manner in which the president, the Philippines asserts its claim should be measured. But I don't think they should be less strong about their assertion kasi I think legally may position naman yung Pilipinas that this is not persecution.
2: At final question na lang po, Prof. Does this set a dangerous precedent?
0: Yes.
2: Kasi baka isipin ng mga gustong tumakas sa batas natin na, oy, lipat na lang ako ng Europe, mag-apply na lang ako ng political asylum.
0: I think it does set a dangerous precedent. Not in particular doon sa ordinary citizens tayong mamamayan kasi wala tayong, I think for those who are issued diplomatic passports. Kasi kung I think with the reporting kung tama ako, ang ginamit niya ay diplomatic passport kasi nag-expire na yung kanyang Philippine passport in 2022. No? So there is really a potential for diplomatic passports, for example, to be used in that way. So they might have to take a look at that.
2: So kung ordinary passport, hindi yun i-honor ng ano, ng pinag-a-applyan mo ng political asylum?
0: I-honor din. I think my point was kung ordinary passport yung ginamit niya na nag-expire, parang less likely na nakapasok siya in the first place or nakalipat-lipat siya kasi 2022 pa yung nag-expire.
2: Okay.
0: So kasi syempre pag nakita nila yung diplomatic passport, important government official ito ng kanyang bansa. So they do give certain respect for that.
2: Okay. Naku, medyo nabitin pa rin ako, no? Pero next time siguro try pa natin himayin ito kung
1: yes,
2: magkaroon pa ng development. Prof, thank you so much po.
1: Salamat sa pagpapaliwanag, Prof.
0: Thank you very
1: next
0: much.
1: Time po.
2: Salamat po. Yan po si Assistant Professor Michael Chu Jr. ng University of the Philippines College of Law, ang head ng International Criminal Law Program ng UP Institute of International Legal Studies.
3: Anong ganap?
1: Sanang tanungin si Prof yung tungkol doon sa mga status ng mga passport ni Zaldico.
2: Zaldico.
1: Kung paano siya nakaikot knowing na canceled na kanya yung kanyang Philippine passport, pati yung kanyang passport as a government official.
2: Oo, kaso tayo ay out of time na. Pero ayan,
1: next
2: ha,
1: episode. Sige.
2: Maganda rin yung sinabi niya na kahit maglabas ng red notice, hindi rin siya guarantee na huhulihin si Zaldico.
1: Walang ganun, di pala, wala rin palang ganung kabigat na effect.
2: Oo, nako. Ay, at least ayun po, nalaman po natin, naku, napaka-komplikado po pala talaga ng ganyan. Akala mo parang pwede mo nang pauwiin agad once sabihin ng iyong bansa.
1: It's not as it is.
2: Oo, naku. At sa oras na 6:42, tayo po ay magko-commercial break lamang. Magbabalik po ang
3: Anong Ganap?
4: Anong Ganap?
5: Sina Christian Yosores at Victoria Tulan. Anong Ganap?
6: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyung kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
7: Alamin po natin ano ang balita
6: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
8: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
6: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
7: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
6: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
8: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
6: Nang alas 7:30 medya ng umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: sa gitna ng giyera at tensyon na

0: Nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance rin natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap?
2: Anong ganap?
3: Anong ganap?
4: Good morning! Good morning! Gising bango na po. Happy, happy Saturday po. Sa mga may lakad ngayong Sabado, ingat po kayo ha. Yung mga may pasok din po, mabuhay po kayo. Happy Saturday.
5: At hello rin po sa ating 13,000/trillion viewers.
4: Nag-isip pa
5: ako kung anong pwedeng superlative. Sa ating pong YouTube account, maraming salamat po. At for sure, sa ating din pong mga nanonood sa Facebook.
4: Yes, binabati ko lang ng mabilis partner si Jonathan Dimaano ng Lipa, Batangas. Good morning. At si Sir Leslie Rosendo, good morning. Salamat po.
5: Good morning.
4: At sa oras na 6:45 partner, isa rin sa malaking ganap this past week ay yung impeachment hearing sa impeachment case ni VP Sara Duterte kung saan nagdesisyon na po ang House Justice Committee na unanimous na merong probable cause yung impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pag-usapan po natin yan kasama ang isang member ng House Justice Committee, Congressman Bienvenido Abante Jr., ang kinatawan po ng ika-anim na distrito ng Maynila. Siya rin po ang chairperson ng House Committee on Human Rights at vice chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Kong, welcome back po sa Anong Ganap, si Christian at si Victoria po.
5: Good morning po, Kong Benny.
6: Good morning!
7: Hi, magandang umaga po sa inyo lahat. Christian, Victoria, good morning to you.
4: Good morning po, maraming salamat, Kong. So, magbabalik ang session natin this week. Paano po ang magiging diskarte ng mga kongresista sa pagtalakay po noong impeachment case ni VP Sara after na-determine ng Committee on Justice na meron pong probable cause?
7: Well, of course, ngayon po ay amin nang pinoporma yung prosecution team, no? At yung report ng Committee on Justice sa plenary, maaari mangyari po yan by Monday or Tuesday. But within the week, pagbubutuhan po yan at the plenary will be electing who will be the prosecution team at i-approve. Pag in-approve po yung committee report na yan at makikita po namin kung sino ang talagang mag-a-approve niya, makakampi niyan, palagay ko po naman talagang tatawid na po yan ang impeachment court sa Senado.
4: Opo. Do we have the numbers? Are you confident, Kong Benny? Kasi yun po ang isa sa pinag-uusapan din ngayon. Kung makukuha po ba yung 106 na kinakailangan boto para lumusot po sa plenaryo at maipasa sa Senado itong impeachment case. So considering po na yung 53 na bumoto nung Wednesday, I'm sure locked in na yon. Meron ba tayo nung kalahati? Meron ba tayo, may naririnig po ba kayo may mga iba pang kongresista na boboto rin po dito sa impeachment case?
7: Yeah, I'm quite confident kasi look, unanimous yung pag-vote namin sa Committee on Justice, no? About 53 members including those na tinatawag nating ex officio members, no? Wala namang tumanggi, wala namang nag-post niyan. Kaya kailangan na lang namin ng mga what? Another 56 or 57, no? Na boboto niyan. I think na I am more confident na makukuha po namin ng number. In fact, pinag-uusapan namin around mga 150 or 160.
5: Marami-rami po yun, 150 to 160. Ang possible mo.
7: Yes.
5: Sir, yung iba, like si Congresswoman Janet Garin, nagsasabi rin po sila na yung mga partido nila nag-check din, nag-usap-usap kung paano ba yung magiging boto nila. Ang lakas, CMD, conscience vote, for example. Sa inyo po bang panig, yung mga kaalyado nyo, may mga ganun din pong pag-uusap?
7: Yeah, in fact, palagay ko sa NUP, conscience vote din yan. So, pinag-uusapan naman sa partido yan ng mga party leaders. Inalaw po naman ng mga party leaders na magkaroon ng conscience vote ang bawat partido. Hindi na po ito tinatawag nung araw na ito yung stand namin na we are going to vote in toto or total. Pero ito po ngayon ay conscience vote. Ibig sabihin yung ating mga congressman naman, if they will really see the evidence presented at ma-appreciate po nila, wala pong duda na we can get the numbers for that.
5: Mm-mm. So, is there any truth or do you deny, sir, yung sinabi ni Congressman Pulong Duterte na nagtawag na raw yung staff ng isang chari sa mga chief of staff para bumoto para sa impeachment? Kung hindi, ay tatanggalin ang buong GAA ng kanilang distrito.
7: Ay. Dinay ko po yan. Mm-hmm. Dapat naman si Congressman Pulong Duterte, dapat yan, nag-attend ng hearing para ipagtanggol niya yung kanyang kapatid, di ba? I mean, hindi nagpakita yan ni anino niya, hindi na ipakita sa hearing. Lahat naman ng kongresista, welcome to attend and welcome to say something, welcome to make manifestation. Hindi niya po ginawa yan. Ngayon, magsasalita siya, no, kung ano-ano. Sa akin po naman, ako, active member po ng Committee on Justice, wala naman lumalapit sa akin para takutin ako, para bigyan ako ng kuno-ano.
5: Opo. ang sabi naman po ng abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Poa, minimaintain po nila yung posisyon na tingin nila yung mga napag-usapan doon sa Committee on Justice dapat sa trial nangyayari.
7: Yeah, it remains to be seen naman. Nakita nyo naman na hindi namin unanimous din ito, although siguro mayroong mga anim na nag-oppose na buksan ang nakaselyadong kahon, no? Kung saan nakalagay ang mga ITR ng Vice President saka ng kanyang asawa. You would notice na ako, nag-manifest ako, that it should not be opened. At gawin na lang natin parang suspenseful act, no? Na yun na lang impeachment court ang magbukas niyan. We have done our part according to all legal proceeding, no? Hindi naman kami walang anumang technicalities diyan, no? Sinunod po namin ang lahat na itinakda ng konstitusyon. Kaya wala pong maaring sabihin na nag-violate kami ng ano ba diyan.
5: At hindi po spliced, sir, yung ebidensya ang ipinakita ng NBI. Ano sa palagay niyo po? Yun din po yung ina-allege.
7: Hindi po, hindi po spliced 'yan. Ako I could be able to really attest the fact na hindi po spliced yan. Makikita naman eh. In fact, we have shown the video several times, no? Hindi lang po isang beses, kundi several times ipinakita po natin yan. Hindi po spliced yan. They could be able to say things naman eh. Bakit namin i-splice yan? Bakit namin i-AI yan, no? We would like our people to know the truth of the matter. Kailangan po malaman ng taong bayan ang karotohanan. Bakit naman kami mandadaya dyan o whatever it is? Di po namin ginawa yan.
4: Opo. And kung matatandaan natin kung ano, naglabas ng statement, I think months ago, yung National Unity Party, di ba, na baka hindi sila maging ganun ka-participative dito sa impeachment kapag nagbotohan na kung walang mailalabas na mga bagong ebidensya o mga bagong punto dito po sa ginawa natin pagtalakay sa impeachment. So, you're confident, Kong, na sa pagtatapos ng House Justice Committee hearing last Wednesday, may mga bago namang lumutang, may mga bago naman po tayong naipalabas dyan sa ating pagdinig.
7: You would notice naman na maraming bago na ilabas. For example, like inamin ng AMLC ang mga pondo na in-expose ni Sonny Trillanes. Ano po? Ganun din po yung SALN, no? Maraming mga bago nilabas. Ganun po yung testimony ni Ramil Madriaga. Naniniwala po ako na maraming mga bago nilabas na hindi na ilabas nung unang impeachment. That's the reason why, apo, kahit na po yung mga members ng NUP, obvious I'm a member of, eh talagang nag-attend po sila o ng hearing at pinakinggan po lahat ang mga debate.
5: Sir, nabanggit nyo kanina, you are preparing na rin, tama po, the prosecution team.
4: Yes.
5: Sino po ang mga possible maging member? And will you be a member po ng prosecution team, sir?
7: baka. No, I still do not know because that will be elected by the plenary. Pero, natitiyak ko na karamihan po ng mga abogado sa Committee on Justice magiging member dyan. Tulad ng aming chairman, si Jinky Luistro, tulad ng opposition naming congresswoman, si Lala Dilima, Jel Jogno, ay palagay ko magiging member po yan ng prosecution team.
4: Apo. And possible po bang mag-hire ng mga private prosecutors? Mm-hmm. Kasi yesterday, kausap namin si Attorney Lorna Kapunan and open siya kung sakaling matap siya to be part of the prosecution.
7: Allowed po naman na kami ay mag-hire ng private prosecution team. Kailangan po namin yan eh. Because hindi lang naman yung prosecution team ng Kongreso ang maaaring tumalakay dyan. Kailangan po namin ng advice at ng tulong ng private prosecution team.
5: Opo. And makuha rin, tanungin lang din po namin kung Benny ang inyong opinion doon sa desisyon ng Supreme Court on the meaning of forthwith, sabi, within a reasonable time. So, tama ba yung naging proseso ng Senado under former SP Escudero na hindi agad-agad nag-convene, hindi na agad nag-start yung impeachment proceedings?
7: Sa akin, tama po yung desisyon ni Senate President Tito Soto.
5: Mm.
7: Ang ibig sabihin ng forthwith, it must be done immediately. So pag ibigay na po namin ang impeachment complaint na yan, ang report na yan, Senado, I believe that the Senate is now prepared to really convene it, no? Without any delay at all. Kung ano man ang sinabi po ng Supreme Court, yun po susundin namin at ng Senado.
5: Mm-hmm. Sir, bakit sa tingin nyo dapat immediate kung may ganong desisyon na ang Supreme Court na within a reasonable amount of time?
7: Alin po, Victoria? Apo.
5: Bakit sa tingin nyo po ang definition dapat is immediate, agad-agad, when the Supreme Court says the definition is within a reasonable amount of time?
7: Well, actually, yung the definition ng forthwith, ano ba ibig sabihin ng forthwith? Ibig sabihin, that ought not to be delayed, no? Sa akin lang, personally speaking. Pag sinabing forthwith yan, hindi dapat na i-delay yan ng Senado. Dapat, hindi naman talagang agad-agad. Kundi, tama yung sinabi ng Supreme Court, within a reasonable time. Within the time in which the Senate could be able to tackle the impeachment complaint. Naiiniwala naman kami doon sa mga bagay na ganyan.
5: Opo. Pero kung i-convene agad, kung the next day i-convene po ni SP Soto ang impeachment court after transmittal, can someone go to the Supreme Court and question it pa, sir? O parang may leeway naman ng mga senador to interpret it?
7: Anybody has the freedom to go to the Supreme Court and petition or, charge whatever it is that they want to do, no? Nakalagay naman sa batas yan na meron kaming karapatang gawin yan. Pero the thing is, sa amin, sa House, gagawin po namin ang dapat namin gawin ayon sa interpretasyon ng Supreme Court. Gagawin po namin ang dapat namin gawin ayon sa sinasabi ng saligang batas tungkol po sa kaso ng impeachment complaint. At naiiniwala po ako, the Senate with the Senate President Tito Soto will also do their part, no? Naniniwala po ako dyan.
5: Mm-hmm. At panghuli na lang po sa akin, Kong Benny, kung sa Monday biglang magpakita si VP Sara or any of her defense counsels, will they be entertained? Pwede po sila magsalita, mag-submit ng anything?
7: Aba, maganda po yun. In fact, we have been waiting for her to appear before us, no? Sa committee hearing na yan, no? Mas maganda po if she will really appear kasi naghahanap po ng kasagutan ang taong bayan sa lahat ng mga aligasyon na naiba to sa kanya. Naniniwala po naman ako na kapag halimbawa naman maayos ang sagot ng ating Vice Presidente at talaga namang masagot niya ng lahat ng mga allegation na yan ng according sa batas, according sa konsyensya, according sa moral palagay ko naman malalaman ng taong bayan ang puso at isipan ng ating Vice Presidente. Nais natin na magkaroon talaga ng due process tungkol dito. Ayaw naman natin na kami-kami lang Nais po natin na andi mga abogado niya, ang dami niyang abogado Ando si Vice President Sara. We really would like to see her in the proceeding sa impeachment court.
5: Oo, pero hindi na mare-reverse, sir, yung botong 53 on the probable cause, kahit na mag-appear siya sa Monday?
7: Ay, hindi na po. Palagay ko sa akin po, sariling pananaw, ipagtatanggol na po namin yan sapagkat nag-decide na ang Committee on Justice on that, no? So, ako, naniniwala po ako na hindi lang, the thing is this, sa impeachment complaint na yan, isang probable cause lang ang mapag-usapan dyan at ma-affirm po namin yan. Tama na yun For example, yung pagkaka-impeach kay Chief Justice Corona, ilang probable cause ba pinag-usapan dyan? Isa lang, insulin lang niya Pero dito po, marami Including yung threat na ibinigay niya sa pangulo natin, no? Sa First Lady at a former Speaker. Hindi naman pwedeng haka-haka lang yun. Sinabi niya mismo yun And Apo. That is already a probable cause. Ang kanya na lang talagang ipaliwanag dyan, kung talagang yan biro lang yan, nagbibiro lamang siya, magtong-sorry niya, sabihin niya, hindi naman talaga totoo yun, nagbibiro lamang ako.
2: Apo.
7: Yan talagang seryoso. In fact, the NBA even attested to the fact na talagang may serious na pananagutan ang Vice President tungkol dyan.
2: Apo, so,
7: napakarami na po, Victoria Christian, ng probable causes na pwede namin ilatag sa impeachment court.
4: Apo, last follow-up na lang, Kong. Bali sa Monday, ang pagbobotohan natin ay yung committee report bago iakyat sa plenaryo.
7: Yes, ah,
4: okay.
7: Totoo yun.
4: Okay po. Kong, maraming salamat po.
5: Kong Benny, thank you po.
7: Salamat po. Salamat thank you, sir. Sa inyo lahat. Ganda umaga po.
5: Happy weekend po. Yan po si Representative Bienvenido Abante Jr. ng 6th District ng Manila, member ng House Committee on Justice at chairperson ng House Committee on Human Rights.
3: Anong ganap?
5: Ayan ha, sa Monday, meron pa po tayong aabangan mula po sa House Committee on Justice at possible yung transmittal to the Senate ng Articles of Impeachment week ng May 11.
2: Take it away! The ball is yours! Pasa na sa'yo!
5: No! Kailangan mag-file ng leave. Pero kahit mag-file ng leave, hindi naman na-aprobahan yan, diba?
2: Talagang uunahan mo talaga.
5: Kailangan ihanda natin ang ating sarili. Nako, very interesting po ang ating mga usapan. Pero mag-shift po muna tayo sa
2: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend.
3: Anong ganap?
6: Sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Susunod na!

0: Partner, ang oras.
1: Ang oras, 2 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
2: Patas. Balance. Balance. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.
0: Sa ating Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Krisis sa tubig nararanasan na sa San Jose del Monte, Bulacan. Supply ng kuryente sa Oriental Mindoro kinakapos na.
1: Itong pulis sugatan sa protesta sa Labor Day ayon sa NCRPO.
0: Dating broadcaster na si Jay Sonza, inilipat sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa.
1: At Regine Velasquez inanunsyo ang huling major solo concert.
0: Yan ang ating mga headline. Ako po si Victoria Tulad.
1: At ako naman si Christian Yusores.
0: Sa detalye. Kapamilya, pangangasiwaan na ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte, Bulacan, ang Water District simula sa susunod na linggo matapos putulin ang joint venture agreement sa kumpanyang Prime Water na nagsimula noon pang 2018. Sinabi sa DZMM ni San Jose del Monte City Administrator Rizal D. Mendoza na nangako ang Prime Water na maglalaan ng 6.8 billion pesos para sa water infrastructure projects sa lungsod, pero natuklasang 748 million pesos lang ang ibinuhos ng kumpanya. Dahil sa kawalan ng maayos na water service, kinailangan anyang suspendihin ang klase sa elementarya at high school sa lungsod. Pebrero nang ideklara ang state of calamity sa San Jose del Monte dahil sa krisis sa tubig.
3: Imagine niyo ho, maghihintay yung mga tao ng madaling araw. Babaka sakali ka pa na may tubig ka sa loob ng isang oras o dalawang oras na paghihintay. Ano? Walang lumalabas sa kanilang gripo, pero tuloy ang paniningil. Minsan nga, mataas pa yung paniningil nila. Lato yung 62 barangays na yan, affected. Ano?
1: Sa ibang balita, nakaranas ng rotational brownout ang ilang lugar sa Oriental Mindoro dahil sa kulang na supply ng kuryente. Sinabi ni Ormeco General Manager Engineer Humphrey Dolor, 75 megawatts ang kinakailangan para maging stable ang supply ng kuryente sa lugar, pero kinapos kaya nagkaroon ng power interruptions.
4: Ang peak demand natin daily ay nagbabago. So sa average tayo ay dapat mayroong 75 megawatts dapat na dependable para maging stable. Ano? So kulang tayo no more or less around 10 megawatts. Nagkakaroon tayo ng 2 hours rotational brownout. Ang magpa-brownout lang naman ay dun sa mga lugar na walang embedded na generator.
0: Matapos ang 3 linggong puro rollback, nakaamba po ang dagdag presyo sa produktong petrolyo sa Martes. Mismo si Energy Secretary Sharon Garin ang nagkumpirma kahapon sa DZMM na pataas na ulit ang presyo ng petrolyo dahil pa rin sa krisis sa Middle East. Sa unang 4 na araw ng trading sa world market, higit 4 pesos na ang itinaas sa presyo ng diesel, 4 pesos din sa gasolina at 50 centavos sa kerosene. Hindi pa kasama rito ang risk premium na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis.
1: 7:06 sa iba pang balita, generally peaceful o pangkalahatang naging mapayapa ang araw ng paggawa kahapon sa Metro Manila. Ito ay sa kabila ng tensyon sa pagitan ng mga pulis at rallyista, kabilang ang tulakan at hampasan. Sinabi sa DZMM ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo na pinairal ng mga pulis ang maximum tolerance, kaya walang rallyista ang nasaktan. Pero 7 pulis ang sugatan, kabilang ang isang napilayan matapos tangkain ng rallyista na kuhanin ang hawak na riot shield. Nauna nang nilinaw ng PNP na hindi overkill ang mahigit 100,000 pulis na ipinoste para magbantay sa mga protesta sa buong bansa.
5: Parang talagang gusto nilang i-agitate yung linya ng ating kapulisan kasi parang laging sinusubok yung maximum tolerance ng PNP. Kahit na sapak na yung isa nating pulis, may nahabrutan ng cellphone, wala po silang nakitang paggante ng ating mga kapulisan. Pinairal po talaga nila yung matinding pagtitinti.
0: Samantala, nananatili sa NBI detention facility sa Muntinlupas City ang dating broadcaster na si Jay Sonza matapos ilipat mula sa NBI headquarters sa Pasay. Isinilbi ng mga tauhan ng NBI Organized and Transnational Crimes Division ang warrant of arrest laban kay Sonza noong Huwebes ng gabi kaugnay sa reklamong pagpapakalat umano ng maling impormasyon tungkol sa medical record ni Pangulong Marcos. Una nang kinwestiyon ng kampo ni Sonza ang naging batayan ng reklamo at ang papel ng NBI sa paghahain ng warrant. Sinabi naman ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez na ang pagkaka-aresto kay Sonza ay pagpapakita ng pagsisikap ng gobyernong protektahan ang publiko laban sa panlilinlang at maling impormasyon.
1: Naglabas ng Oracio Imperata si Caloocan Bishop Pablo Virgilio David para sa kaligtasan ng publiko mula sa epekto ng Navota Sanitary Landfill na nasusunog pa rin simula noong April 10. Iniutos ni Bishop David na dasalin ang Prayer of the Faithful sa lahat ng misa sa diocese para sa proteksyon ng mga residente, komunidad at ng kapaligiran. Binigyang diin ng dasal ang epekto ng toxic smoke na nagpapadumi sa hangin at posibleng humalo sa tubig na dating fishing ground sa ilang bahagi ng Manila Bay. Kasama rin sa apila ang panawagan para sa tamang pagtatapon ng basura kabilang ang segregation, reduction at recycling.
0: Mamayang hapon naman, inaasahang darating sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea ang grupong Atin Ito Coalition para sa ika-apat na civilian mission. Kahapon nakarating na ng isla ang advance team ng grupo sa kabila ng pagbuntot ng barko ng China. Sinabi sa DZMM ni Atin Ito Coalition co-convener Rafaela David na mistulang inaangkin na rin ng China ang airspace ng Pilipinas matapos harangin ang pagpapalipad ng grupo ng drone. Tiniyak naman ng grupong hindi palalampasin ang naging kilos ng China.
6: Bakit sila umaastang sila ang may-ari ng Philippine airspace? Klaro naman po itong kung nasaan kami ay parte ng Manila Flight Information Correct. Region. E bakit sila, kailangan natin mag-register sa kanila? So para sa atin po ito ay another affront to our sovereignty.
1: Walang magiging epekto sa status conference ng ICC Trial Chamber sa May 27 ang pag-apila ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation of charges. Sinabi sa DZMM ni ICC Assistant Counsel Maria Cristina Conti na tuloy pa rin ang status conference maliban na lang kung iuutos na ipahinto. Naniniwala rin si Conti na fit to stand trial ang 81 taong kulang na dating Pangulo na nanharap sa kasong Crimes Against Humanity. April 24, binuo ng ICC Presidency ang trial chamber na maglilitis kay Duterte sa pangungunan ni Presiding Judge Joanna Corner.
7: Ang siste kasi dito sa ICC, sige, iakyat mo. Tapos kung sakaling iutos na tumigil, mas mabuti ng tumigil. Kung may nagawa na, dalawa lang naman tanong, ipapatigil, hindi ipapatigil. Iintayin mo ba yung desisyon na yon o sayang ang oras?
0: Nauunawaan ng ilang eksperto ang pag-iwas ng mga kinatawan ng Czech Republic at France na magbigay ng impormasyon kaugnay ng pagpasok ng puganteng si dating Congressman Zaldico sa kani-kanilang bansa. Sinabi sa DZMM ni Assistant Professor Michael Chu Jr. ng UP College of Law, tali o limitado ang pagbibigay ng impormasyon ng mga nasabing opisyal kahit mismo si Pangulong Marcos pa ang magtanong o nagtanong tungkol sa biyahe roon ni Ko dahil na rin sa iba't ibang issue. Mas limitado rin aniya ang pahayag ng kinatawan ng France dahil kasama ito sa mga patakaran kung totoong humiling ng political asylum sa kanilang bansa si Ko. Pinuna naman ni Chu ang mistulang hindi maagap na pagbabahagi ng impormasyon sa Pilipinas sa diplomatic channel.
8: I think it was really possible na nangyari yon kasi nga madali maka-move around within the Schengen area. I suppose my other reaction is how the information flow to the Philippine government was a little bit concerning to me kasi ibig sabihin hindi naging maagap o malakas ang ating information sharing sa diplomatic channels.
2: Panahon! Patrol!
1: Sa atin pong lagay ng panahon, 13 lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng delikadong heat index o antas ng damang init. Ayon po sa Pag-asa, 44 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura na mararamdaman sa Dagupan City, Pangasinan. habang 43 degrees Celsius naman sa ilang lugar gaya ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Cagayan, Cavite at Catanduanes. Posible namang makaranas ng pag-ulan ang mga lugar sa gitna at katimugang bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa moisture na dala na mainit o ng mainit na easterlies.
0: Abangan! Mga Amerikano pinaiiwas bumisita sa ilang lugar sa Pilipinas.
1: At Strait of Hormuz kontrolado pa rin ng Iran. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol, Balita alas 7 Weekend.
2: Radyo Patrol, Balita alas 7 Weekend.
9: Trendy. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
10: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
9: May kasama kang makikinig sa'yo.
10: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
11: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
9: Ako to, si Chang Ami.
10: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
12: Ah, malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
13: Pinili po kayong nakikinig.
14: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
15: Nagbibigay ng iba't ibang information.
14: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
16: Pag walang knowledge, walang power.
14: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia.
2: At 7:15, balik po tayo sa mga balita. Nagbabala ang US Embassy sa Maynila sa mga Amerikano tungkol sa mga lugar sa Pilipinas na may matinding banta sa seguridad. Ayon sa embahada, itinuturing na areas of heightened concern ang mga lugar gaya ng Leyte, Mindoro, Negros at Samar. Hinimok ang mga Amerikano na mag-ingat laban sa pag-recruit ng mga miyembro ng New People's Army. April 19, nang masaway ang dalawang Filipino-Americans sa engkwentro sa Negros Occidental.
3: Sa labas ng bansa, tuloy ang pagkontrol ng Iran sa Strait of Hormuz habang nananatili ang naval blockade ng Amerika sa kanilang mga pantalan. Dahil dito, apektado ang pagdaan ng mga barkong may kargang langis at fertilizer. Pinatawa naman ng sanksyon ng Amerika ang Chinese Oil Company na humango ng milyon-milyong bariles ng krudo sa Iran. Giit ni US President Donald Trump, kailangang disiplinahin ang kumpanya dahil sa pagsuway sa pagbabawal na makipagkalakalan sa Iran, habang hinaharangan ito ang Strait of Hormuz.
2: Sa sports, naghihintay ang panibagong parangal para kay People's Champ Manny Pacquiao matapos i-anunsyong iluluklok ang 8th Division World Champion sa US National Boxing Hall of Fame. Sa formal letter, inimbitahan si Pacquiao na maging bahagi ng Class of 2027 bilang main event inductee at dumalo sa seremonya sa April 25, 2027 sa Montebello, California. Sabay puri sa kanyang legacy sa loob at labas ng boxing ring. June 2025, iniluklok ang Pinoy boxing icon sa International Boxing Hall of Fame Class of 2025 sa New York. Alright!
3: Ang hype!
2: Best part talaga ito. Ano?
3: Oo, yun talaga yung napapasayo ka talaga eh. Sa showbiz, inanunsyo po ni Asia's songbird Regine Velasquez ang kanyang huling major solo concert na finale. Gaganapin sa October 17 at 18, take note po, sa Pasay City, ang concert bilang selebrasyon sa apat na dekada ng OPM icon sa industriya. Samantala, kabilang sa cast ng critically acclaimed rock opera na Jesus Christ Superstar, ang Filipino Pride at Britain's Got Talent finalist na si Mati Hunyosa.
2: Wow.
3: Mary J. Sa post, isinapubliko ng nasabing musical ang cast lineup kung saan kasama si Mati na gaganap bilang Anas sa West End ng musical mula June 20 hanggang September 5 sa The London Palladium.
2: Aba. Congratulations and good luck. Alam mo, feeling ko yung two-night concert ni Ate Reg, kulang yan.
3: Oo nga.
2: Baka mag-extend pa yan sa adami ng mga fans, diba? Tsaka icon eh.
3: 4 decades.
2: Yes.
3: Grabe. I remember watching yung mga shows niya. Binibirit mo rin yung mga ano niya. Wait lang.
2: Kaya mo yan.
3: Kaya mo. Bluer than blue. Oh my God, natagal na ng bluer than
2: alam
3: blue.
2: Alam mo, ngayon ko lang narinig yung kantang yan. Never ko narinig yung kantang yan.
3: Tingilan mo ako. Yung dadalhin kita, dadalhin, diba ang title noon? Dadalhin kita sa aking palasyo. Oh, mga favorite.
2: Never ko pang narinig yung kantang
3: Ewan
2: ni Ate Reg na yan.
3: Mahilig kasi yung nanay ko makinig. So while growing up, siguro mga 10 years ago, narinig ko yan. At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Ako po si Victoria Tulad.
2: At ako naman si Christian Yosores. Magbabalik pa ang
3: Anong Ganap?
1: Radyo Patrol Balita alas 7 weekend.
0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
4: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap?
6: Anong ganap?
7: Anong ganap?
3: Good morning!
2: Good morning! Good morning! Good morning sa mga inabutan ng mga kanta ni Ate Reg.
3: Oh, oy, may inamin ka sa akin. Sabi mo yung mas luma pa yung alam mo version.
2: Nga, eh.
3: Uy, bago po tayo magpatuloy sa ating panayam, mabilis sa pagbati lang po kay Austin Gonzaga.
2: Uy, Austin.
3: Kay Jeffrey Caspe, kay Miss Elsie Balion Florentin, Ana Marie Suralta, Sara Concepcion mula po sa LA.
2: Hi, salamat po pati rin kay Loy ng Cubao. Good morning kay Ma'am Dori Azares Banyas from Venus Compound sa Angono, Rizal. Good morning.
3: Good morning po, good morning. At partners sa oras na 7:22, i-welcome na po natin si Professor Clive Arguelles, political scientist at president and CEO ng WR Numero. Good morning po, Prof. Victoria po at Christian.
2: Hi, sir. Welcome back.
8: Hi, magandang umaga, Christian at Victoria. Magandang umaga.
3: Opo, Prof, regarding pa rin po doon sa nangyayaring impeachment proceedings, ano po ang nakikita niyong may epekto po ba sa ratings ni VP Sara itong pag-declare o pagboto na may probable cause? We know na si VP Sara ang nangunguna pa rin sa surveys for the presidency in 2028.
8: Yes, I think kasi una sa bahagi ng WR Numero at I think sa iba ding mga kaibigan natin sa ibang mga survey firms, no? Hindi pa naman naglalabas ng bago na survey na na-capture na yung pinaka-latest na mga pagdinig sa House Justice Committee kaugnay ng impeachment ni VP Sara. Pero nakita na natin doon sa mga March na surveys na may mga indikasyon na na maaaring naapektuhan na yung ratings ng ikalawang pangulo nitong mga allegation sa impeachment, kasi halimbawa na lamang yung survey ng ating mga kasamahan sa OCTA lumalabas na doon sa usapin ng 2028, bagamat maaga pa, lumiliit na yung gap ni VP Sara mula

0: doon sa dati na talagang namumuna talaga siya, ngayon nakita ko ano na lang, no, halos 10 percentage points na lang doon sa pumapangalawa sa kasalukuyan. At you know, 10 percentage points between now and 2028, napakaliit na lamang 'yan, no. May margin of error pa yung survey, nangangahulugan niyan na dumidikit na yung iba pa na potential na sinasabi na maaaring tumakbo sa 2028. And hindi ako magugulat kung ito ay may kinalaman doon sa mga alegasyon kay VP Sara sa impeachment. Kasi seryoso, mabibigat yung alegasyon ng korupsyon. Lalong-lalo na yung bilyon-bilyong piso na dumaan doon sa bank account ng kanilang mga mag-asawa na wala na mga karampatang deklarasyon doon sa kanyang sal-in.
1: Apo.
0: And I think may ano eh, may ano ba, may corruption trauma pa ata yung ating mga kababayan eh, dahil kagagaling lang dun sa blood control.
1: Yes.
0: Maaring nagdidikit-dikit ito sa kanilang mga isipan at naapektuhan yung kanilang pagtingin kay VP Sara.
1: Pero Prof, when we say dumidikit na yung numero ni VP Sara doon sa mga nasa ilalim po niya na dito sa mga surveys natin, ibig sabihin po ba ay nababawasan yung mga nagsusupport sa kanya or tumataas din po yung ratings ng mga kasunod niya?
0: Doon sa survey na yon, tumataas yung kasunod, no, so particular, no, halimbawa si dating Vice President Lenny Robredo, tumataas siya, no. I think ang nangyayari kasi dito, 'di ba, kapag ka meron tayong isang tinitignan na halimbawa no officials kagaya ni VP Sara, tapos yung mga allegation sa kanya tungkol sa korupsyon, no, mga tinatagong yaman, no, maling paggamit ng confidential at intelligence funds, no, maaaring naaalala ng mga kababayan natin, 'di ba, na may iba namang mga nanungkulan din bilang ikalawang pangulo na hindi ka pareho yung mga kinaharap na issue, no. Isa na nga dyan, halimbawa si Mayor Naga City Mayor Lenny Robredo. So ano eh, kasi tayo very personalistic din kasi yung politics sa ating bansa eh. Kaya ang nangyayari ay from one personality to another, meron tayong panibagong reconsideration. And maaaring ito yung nangyayari doon sa isipan ng ating mga kababayan na mas nagiging bukas sila na alalahanin muli sa ibang mas magandang pamamaraan yung dating ikalawang pangulo. Dahil habang may mga pagdududa sila doon sa kasalukuyan.
1: Opo. At ibig sabihin po ba nun, Prof, na dahil may changes sa mga numero sa survey sa pangalawang pangulo ay may change of heart din sa ilang mga kababayan natin na kahit papaano napupukaw na rin po yung kanilang atensyon yung mga issues na ipinupukol po laban kay Vice Presidente Sara?
0: Oo, talagang nagkakaroon ng change of heart din kasi if maalala natin, no, nanalo naman na Vice President si VP Sara nang may malaking suporta sa ating mga kababayan. So definitely yung kanyang kahit pamataas nga yung 30% halimbawa, no, na sumusuporta sa pagtakbo niya sa 2028, halos kalahati na lamang 'yan, ha, nung sumuporta sa kanya nung 2022, kasi mahigit halos pumalo ng 60% yung mga Pilipino na botante na inihalal siya bilang ikalawang pangulo. So ibig sabihin, isa sa bawat dalawa na original eh bumoto para kay VP Sara, talagang in the course of time nagbago na yung damdamin doon sa pagtingin sa ikalawang pangulo. So syempre meron pa din siya mga core supporters, pero yung sa impeachment niya magkakaroon pa ng trial, may mga ilang ebidensya pa na hindi na i-present, hindi na buksan, 'di ba? Hindi pa din natin nakita na humarap mismo at sumagot sa paglilitis si VP Sara. Ibang larangan pa yan at maaaring dito yung make or break doon sa mga natitira niyang supporters kung siya ba ay pananatiliin na yayakapin nila, di ba, bilang kanilang kandidato sa 2028 potential, no, or pagpapatuloy yung trend na pagliit ng suporta para kay VP Sara.
2: Prof, kung magtuloy sa trial, itong impeachment proceedings, ano magiging epekto po sa ratings ni VP Sara?
0: Tingin ko ano, no, inaasahan natin na magiging negative yung magiging epekto ng paglilitis sa Senado. Kasi dito talaga, mabubuksan na naman ulit, di ba? Mabubulat-lat, no? Makikita na naman sa publiko yung mga ebidensya laban sa kanyang impeachment. Pero meron din namang, meron din namang posibilidad na lumabas si VP Sara sa pagtatapos ng paglilitis na ito, 'di ba? Na maging popular pa din siya. Una, kung hindi naman siya ma-convict sa isang Senate trial, talagang kakikitaan natin na magkakaroon siguro ng paglalim ng suporta yung kanyang mga supporters, 'di ba? Kasi hindi naman siya convicted at ito naman yung hinahanap ng ibang mga kritiko ni VP Sara, yung Senate trial, pero hindi siya na-convict. So maaaring 'yon. At ikalawa, kung humarap si VP Sara at ipinakita niya yung pagsagot at na-convince niya yung ating mga kababayan, 'di ba? Kung mapatunayan niya na maayos naman palang nagamit ang confidential intelligence funds, 'di ba? Na may mga eksplanasyon kung bakit may mga kaduda-dudang transaksyon na nakita yung Anti-Money Laundering Council sa kanilang mga bank accounts, 'di ba? Maaring ganyan din. Pero sa ngayon, at least no, sa survey din ng WR numero, mayorya ng mga Pilipino ang nagsasabi na gusto nilang humarap si VP Sara sa paglilitis no sa Senado.
2: So,
0: sagutin niya personal.
2: Oo. So medyo hindi ba okay na strategy yung hindi pagharap sa House Committee on Justice?
0: Sa ngayon mukhang ano, mukhang maaaring pang takbuhan ni VP Sara yung ganong strategiya na hindi siya humaharap no na sa press con, sa media lang, through spokesperson, through kanyang abogado, no, yung pagsagot doon sa mga alegasyon. Pero hindi siguro yan uubra na kung sa paglilitis. Kasi ano eh, doon sa survey ng WR numero, hindi lang mga opposition yung nagsasabi na gusto nilang humarap si VP Sara doon sa paglilitis. Maging kanyang mga supporters, maging yung mga nagsasabi na kinoconsider nila sa 2028 si VP Sara, halimbawa bilang pangulo, sila din mismo, yung sagot nila sa survey ay gusto nilang makita na personal na harapin si VP Sara.
1: Apo.
0: I think ano eh, yung common wisdom dito ng ating mga kababayan is that, 'di ba? Kung ikaw ay walang itinatago, malinis, kaya mo namang sagutin ng mga aligasyon, matapang, 'di ba? Kaya mo dapat humarap sa isang paglilitis.
1: Apo. Pero itong changes sa figures, sa numbers po ng kanyang ratings, Prof, kaya pa rin ba niya makabounce back from itong medyo pababang trend sa kanya recently or lately, ano? Moving forward, kasi syempre matagal pa rin naman ang timeline bago ang halalan, marami pang pwedeng magbago, pero so far sa nakikita po ninyo, can she still bounce back?
0: Sa Philippine politics naman, bukas na bukas lagi ang posibilidad no sa mga pagbabago. Pero I think ang nilalabanan lang dito ni VP Sara is that may mahaba din tayong kasaysayan na yung mga ikalawang pangulo kapag ka sila ay humarap sa ganitong klaseng mga paglilitis.
2: Prof?
0: Hirapan na sila makabalik doon sa status na sila ay popular at may malaking suporta. So, ang tanong ngayon ay exception ba doon sa trend, 'di ba, sa historical trend sa Philippine politics? Si VP Sara, talagang natatangi ba siya na hindi siya magiging ganito din yung kanyang kahinatnan? Lalo pa isa pang trend, 'di ba, that she's also going against ay lahat ng ating frontrunners pagdating sa presidential elections, lalo na yung mga early frontrunners, no, maaga, kagaya ni VP Sara, by the time ng election ay nawawalan sila ng suporta, no, lumiliit, di ba? Parang lumalabas na may ano nga eh, sumpa, di ba? Meron ng curse yung pagiging early frontrunner in Philippine elections na mataas ka sa survey, no, pero pagdating ng malapit na yung election, biglang may ibang magti-take over, may panibagong magugustuhan yung ating mga kababayan. So yan ay ilan sa mga trends na kakaharapin niya na bukas naman may posibilidad, 'di ba, na maaring magbago pa. Pero ito lang, no, may mga trends na kinakalaban si VP Sara.
2: Nako, abangan po natin yung mga susunod pang mangyayari, ang mga trends at iba pa pong saloobin ng ating publiko. Prof, thank you so much po.
1: Salamat, sir. Thank you po.
0: Magandang umaga. Maraming salamat.
2: Good morning po. Yan po si Professor Clive Arguelles, political scientist at president and CEO ng WR Numero.
3: Anong ganap?
2: At partner, kaugnay pa rin po ng impeachment, eh diretso na po tayo sa ating susunod na panauhin.
1: Yes, dahil nga ang bola ay nasa inyo na. Papunta na sa inyo, partner. Hawak nyo na ang beat.
2: Nako, good morning po kay Senator Panfilo Lacson, Senate President Pro Tempore, Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Good morning po, Sen. Welcome back po.
1: Hi, sir. Welcome back po.
4: Yeah, good morning, Victoria. Good morning, Christian. Good to be back.
2: Salamat
4: sa inyong programa. Anong ganap?
2: Good to hear you again, sir. Sir, so ang information is possible kung napagbotohan daw po itong Articles of Impeachment sa House Plenary on May 11. If i-transmit po ng House on May 11 to the Senate, kailan po i-convene ang Senate Impeachment Court?
4: Ang interpretation ng aming Senate President, Tito Soto, sa salitang forthwith, immediately. So, yun ang mangyayari sa Senado. Hindi tatagal na isang linggo, siguro mga hindi tatagal na ilang araw. Basta forthwith, ang kanyang maliwanag yung kanyang sinabi. Agad-agad, i-constitute niya yung Senado bilang impeachment court at magtete kami ng oath.
2: Mm-mm. So, possible May 12, sir? Mag-convene?
4: Yeah, possible. Basta yung depende sa circumstances. No? Pero sa kung si Senate President ang susundin, gusto niya agad-agad makonvene.
2: Opo. Sir, so walang epekto sa Senate yung desisyon ng Supreme Court saying na ang definition ng salitang forthwith is within a reasonable amount of time, not necessarily immediately.
4: Yes, tama yon. Pero sa interpretation nga ni Senate President, ang forthwith is immediately. Yun ang simpleng meaning ng forthwith.
2: Mm-hmm. Opo. And do you agree with that, sir?
4: Yes, para wala nang problema. Kasi pag nag-constitute, hindi naman ibig sabihin kinabukasan magte-trial eh.
2: Mm-mm.
4: Kasi may proseso pa yan eh. Pag nag-constitute, siyempre mag-take oath, pagkatapos papadala ng summons yung respondent, 10 days yun, pagkatapos noon eh, siyempre magre-reply yung prosecution, ganon, meron ganon. Pagkatapos noon, meron pa tinatawag na preliminary conference. Nang sa ganon, maayos yung takbo ng trial, mag-i-stipulate, magkakaroon ng stipulation yung magkabilang panig na nakapagitna yung impeachment court, hindi natin necessarily senator judges, ano, pwedeng si Senate President yung o kanyang legal advisor ang mag-i-stipulate. Nang sa ganon, magkaroon na ng pag-uusap ano ba yung pwedeng talakayin sa trial. Kasi ang natatandaan nga noon panoong impeachment yung trial ni dating CJ Corona medyo hindi nagkaroon ng preliminary conference, so bandang gitna noon nagkagulo-gulo kung ano-ano yung napapasok ng mga testigo, doon pa lang nagsagawa ng preliminary conference o pre-trial. So mas mainam na yung sa simula pa lamang maliwanag na kung ano yung tatalakayin sa trial, yung tinanggap na magkabilang panig. Hindi na yung pag-uusapan, hindi na pagdidebatehan ng prosecution at saka ng defense.
2: Mm-mm. So given, Sen, yung mga nabanggit niyo po, preliminary conference, yung mga kailangan ayusin pa, halimbawa mag-convene ang impeachment court, for example lang, May 12, kailan po ang trial mismo, ilang days after?
4: Hindi, kailangan matransmit muna sa amin yung articles of impeachment.
2: Mm-mm.
4: Ano, okay, assuming na May 12, okay, sabihin natin May 14.
2: Mm-hmm.
4: So give or take, kung susundin natin yung ganong proseso, hindi ganong kadali yan, Victoria.
2: Yes.
4: We're talking of at least 3 weeks siguro bago talaga makapagsimula yung trial.
2: Mm-hmm.
1: More or less
4: baka
1: least,
4: po. Siguro mga... Yeah, ganun,
1: more or less, baka mga June na po yun, Senator.
2: Oo nga.
4: Yes, possible. Possible yun, oo.
1: Opo. May nakabinbin din pong petisyon sa Korte Suprema, yung mismong kampo ni VP Sara, pati yung kanyang mga taga-suporta. If ever po ba na mai-transmit na sa Senado yung Articles of Impeachment, may magiging bigat pa rin po ba yung i-final na petition sa Korte Suprema? Makaka-apekto pa rin po ba yun sa soon-to-be na pagtalakay ng Senate Impeachment Court doon?
4: Ang palagay ko, hanggang walang ini-issue na temporary restraining order, mm-hmm. tuloy-tuloy yung pagdinig, yung trial. Alis, i-compel kami. At yun, pag-uusapan pa rin namin yon. Kasi ang impeachment court, constitutional body yan. Hindi, mm-hmm. At sinabi na rin ng Korte Suprema na iginagalang nila yung co-equal, not only the Senate, kundi yung mismong impeachment court. Katunayan, ang decision ng impeachment court is unappealable.

0: anumang panig. Telepakita namin at kami, makikinig lang naman kami doon sa mga tanong na yung direct at saka yung cross-examination at doon kami magbabase ng aming desisyon kung ano yung ebidensya na tingin namin makakaguide sa amin kung ano yung kung kami ba magkoconvict o mag-acquit.
1: Mm-mm. At Sen, kayo po, anong personal niyong paghahanda? Nabanggit niyo po na you're consulting a justice po ba?
0: Oo, may mga kausap ako, pati yung mga staff ko. Siyempre, yung mga may experience sa litigation, doon sa pag-atin sa mga trial. Eh ako mismo, nagbiro nga ako sa kanila kamakalawa, mm-hmm. actually. No? Na kung experience nila sa court yung pag-uusapan, baka mas experience pa ako sa kanila. Hindi bilang isang lawyer, kundi bilang isang either witness, kasi nung nasa law enforcement ako,
1: opo.
0: Malimit ako natatawag sa witness stand mm-hmm. bilang testigo, bilang arresting officer, at kung hindi man, ay bilang akusado.
1: No, hindi naman kayo kinakabahan or worried, sir, bilang, syempre, yung iba lawyers, kayo po ay mas police ang inyong background, given na meron naman nga kayong experience sa court.
0: Hindi naman, kasi in fact, may experience na rin maging trial judge, impeachment trial judge, doon sa kay CJ Corona.
1: Ah, yes, opo.
0: So more or less, may alam na ako kung paano tumakbo yung pagdinig sa impeachment trial o court.
1: Opo. At tama ba, sir, may 26.5 million pa pong budget para sa impeachment?
0: Actually nasa 27 pa kasi
1: 27 pa.
0: Ang totoong ang eksaktong budget na na-appropriate noong 2025 preparasyon para do sa naunang impeachment complaint ano eh nasa 27,544 ang na-obligate lang doon nasa mga 512,000 pesos yung pinagpagawa ng mga robes kasi yung pinagawang robes na pag-alaman ko anim na po para sa 24 na senador
1: no,
0: may extra. Tapos siyempre yung mga preparasyon din at yung mga ID, mga lanyards, kung ano-ano, kasama sa gastusin. So umabot siya ng 512 ang na-obligate. So meron pa siyang balance na mahigit pa rin 27 million.
1: Mm-hmm.
0: Yun, sa tingin ko, sapat na yun.
1: Opo, hindi ba ang laki nun, sir, 27 million?
0: Medyo malaki nga, sa tingin ko. Pero kung yun naman ay sosobra, isa sa uli naman yun sa Treasury . Kasi under continuing appropriations yun, so makina-appropriate yun sa 2025. Meron pa siyang 1 year, buong 2026 para magamit.
2: Mm-hmm.
0: Kung hindi magagamit, magiging savings yun at ibabalik sa Treasury.
2: Ako. Opo, nabanggit nyo lang din kanina, Sen, na doon sa meeting niyo this week, na pag-usapan nga na yung sana lang mas mag-act kayo as judges kapag nag-convene na ang impeachment court. Ano? Pero how will you convince other senators, sir, na wala doon sa meeting na wala pa naman sa Senado ngayon pero obviously at hayagan po silang nagsasabi po ng mga statement in support of the Vice President. Paano kaya marireconcile yung ganong differences, sir?
0: Yes. Yung demeanor kasi ng individual judge, nasa kanya yun Kasi uhusga naman kami ng taon bayan Makikita at makikita doon kung napaka-bias namin yung aming behavior no bilang mga impeachment trial court judges. So nandoon naman si Senator Robin Padilla. So sinabihan na lang siya ni Senate President. Pakisabihan na lang yung ibang members ng minorya doon sa napag-usapan. Except wag isama yung mga kasi may effect ng executive session yung ginawa namin. May mga napag-usapan doon hindi pwedeng i-divulge sa publiko.
1: Sen, sorry, balikan ko po yung TRO. Kung sakali maglabas ng TRO ang Supreme Court while the trial is ongoing or after nyong mag-convene na, will that affect it? Mapapatigil po ba ng TRO yung proceedings po sa inyo?
0: Palagay ko, pag-uusapan namin yung magmi-meeting yung 24 trial judges at i-discuss namin, pagbobotohan namin kung itutuloy ba namin o irerespeto namin yung TRO. Kasi hindi ako pwede magsalita mag-isa kapag dumating ganung pagkakataon o anumang pagkakataon pa okasyon o anumang mandato ang manggaling kailangan pag-usapan namin yon bilang isang collegial body.
1: Okay, so option po na hindi sundin yung TRO if ever lang.
0: Hindi ko naman sinasabing option pero kailangan pag-usapan namin at pagbotohan namin kasi we will all

0: always decide, make decisions based on the majority.
1: Okay. Since sasagawin naman po kami, syempre, malaking usapin, malaking responsibilidad po for the Senate itong impeachment court. Pero you are also, yung pag-convene, if ever, ng impeachment court, pero you're also a legislative body. So, paano nyo po ibabalanse yung mga priority ng Senado in case na kayo po ay mag-convene na into an impeachment court?
0: Ang nakalagay doon sa rules ng impeachment court, kasi ito, in-adapt na ito eh. In-adapt din to last year, yung nauna. Ang nag- ang ginagamit ngayon yung kay CJ Corone na okay. Rules on impeachment. Ang nakalagay doon, 2 p.m. onwards ang impeachment trial. Pero may mga options, may mga discretion naman doon na pwedeng baguhin yung schedule. So yun ang hindi namin na finalize na i-decide kahapon noong Thursday. Kung ano yung fixed na schedule, kung paano namin babalansehin yung aming legislative duties, yung session at saka yung impeachment trial. So, pero definitely magkakaroon kami ng session, magkakaroon kami ng trial, magkakaroon kami ng mga committee hearings in support of our legislative duties.
1: Mm-mm. Pero di ba sir, meron kayong suggestion before na schedule? Do you still stand by that suggestion na ano, tama po ba parang MWF or M Monday and Wednesday session? Paano po ba yung inyong proposal, sir?
0: Ang sinuggest ko MWF yung trial tapos TTHS yung session parehong sa hapon para sa umaga pwede kaming makapaghanda pa para sa trial at pwede kaming mag-conduct din ng mga committee hearings.
2: Mm-hmm. Lalo pat isa pa rin sa inaabangan, sir, yung pagpapatuloy ng investigation doon sa flood control scandal. Marami pong nag-aabang doon sa committee report ng Blue Ribbon Committee na I think inintay pa rin po yung pirma ng other senators para maisa publiko po yung report.
1: Partial committee report.
0: Yeah, kaya ako nga naisip na magsagawa na lang ng privilege speech. Via a privilege speech, magsasagawa ako ng chairman's progress report. Kasi I think as chairman, I owe it to the public, to the Filipino people, na ma-update sila kung ano na yung nangyari after seven or eight hearings ng committee. Kasi medyo yung iba nangangapa. Tapos napakarami mga false narratives. Mm-hmm. Na talagang pinapalabas na may pinagtatakpan, namimili ng kung sino yung isasama sa report. At isa pang dahilan, compelling reason, na-overtaken na kami ng developments eh. Yung nakapaloob sa aming partial committee report, nangyayari na sa Sandigan Bayan, sa Ombudsman, sa DOJ, sa mga ibang fora. No? Kaya naisip ko, ilabas na lang via a privilege speech. Na yung nilalaman and more na non-limited kasi kung privilege speech hindi ako limited do sa content ng partial committee report pwede ko isama na doon yung mga iba pang mga dokumento na nakalap na hindi na isama na hindi natakel do sa mga pagdinig.
2: Opo, kailan niyo po balak gawin to sir itong privilege speech na ito sir na ilalatag po niyo yung mga nakalagay doon sa report?
0: Naka-ready na ako, pati yung aming slides, yung PowerPoint presentation, na i-discuss na namin ito noong Webes. So, nagpa-schedule na ako kung hindi Monday, Tuesday, itong darating na Linggo.
1: Sir, pinagtatawanan ako ni Christian Yasores kasi ibig sabihin, ang busy ng Monday at ng Tuesday natin.
2: Mag-aabang ka doon, partner, sa Senado.
1: Sir,
0: actually, nagpa-reserve na ako ng privilege speech.
2: Ayun.
0: Nagpa-schedule na ako.
1: Apo. Itong Chairman's Progress Report, sir, bibigyan nyo rin ng copy ang Ombudsman at iba pang ahensya ng pamahalaan po?
0: Yung pang isang intention. Para na sa ganun, hindi mapanis yung aming hawak ng mga ebidensya, pati mga either testimonial, or documentary, magkaroon ako ng dahilan kasi naging public na rin ito pagka inilahad ko sa isang sa pamamagitan ng isang privileged speech, di pwede ko ibahagi. Actually, nagpasabi nga yung ombudsman kung pwede makakuha ng kopya ng partial committee report.
1: Mm-hmm.
0: So sinabi na lang namin, abangan na lamang yung chairman's progress report para maipadala namin sa kanila yung kopya.
1: Mm-hmm. So ombudsman and DOJ, sir, ang bibigyan niyo po ng progress report?
0: Yung iba panis na nga eh kasi yung kasi February 11 pa yan eh.
1: Opo.
0: And dami na nangyari between February 11 at saka ngayong Mayo na. So, ipaparnish namin sa kanila para yung kakulangan nila sa mga ebidensya pwedeng gamitin sa ginagawa nilang preliminary investigation, eh magamit nila yung ebidensya na nakalap namin sa Blue Ribbon.
1: Opo. So, sir, yung partial committee report, wala na po yun?
0: Hindi. Sinabi, hindi naman. Kasi pagka nagpirma sila, i-report out po yun para maging formal na pagdebatehan namin kung mayroon sila mga amendments introduce at ma-adapt yung partial committee report.
1: Mm-mm. Pero in the event, sir, na wala pa yung partial committee report, tapos na ibigay nyo, na-deliver nyo na rin yung chairman's progress report, can you still continue yung hearings?
0: Yes, that is my one of my considerations, one of my reasons kung bakit idadaan ko na lang sa chairman's report via privilege speech. Para na sa ganun, kung kailangan magkaroon ng pagdinig, tatawag na lang ako ng pagdinig. Tapos, pwede kong i-disregard na yung partial committee report din at gumawa na lang ng committee report.
2: Opo. Can we say, sir, na we're still on track dito sa pagdinig sa flood control scandal considering na medyo nataburan kasi ng iba't ibang mga issue for the past months eh, at medyo matagal din pong natigil yung ating mga hearings dyan sa Senado?
0: Yes, sa galit ng mga kababayan natin, hindi na makakalimutan to. Ano to, dekada bago siguro kung ipat all, ano, makakalimutan to kasi napaka masangon pa to sa Napolis eh.
2: Mm-mm.
0: Ang tawag rito, Napolis 2, pero mas masahol pa ito. Opo. Hindi ito biro-biro. Kaya mahirap makalimutan ito ng mga kababayan, lalo pa nga't mayroong mga nasalantang mga pananim, mga kabahayan, tapos mga buhay na nawala. Iba ito, hindi agad makakalimutan.
1: Mm-mm. So sir, if ever na ibigay nyo, i-deliver nyo po yung progress report by Monday or Tuesday, kailan nyo po nakikitang possible magkaroon ng panibagong hearing on the flood control ang BRC?
0: Mag-i-schedule ako. Sabi ko nga, isa sa mga options ano, na magkaroon ng pagdinig. Sayang nga eh, kung si Saldico eh hindi pinakawala ng Czech Republic authority.
2: Yeah.
0: At napauwi siya rito, talagang ano yon, magandang pagkakataon yun para talagang magkaroon ng pagkakataon niya ating mga kababayan na marinig kung anong sasabihin niya.
1: Mm-mm. Pero possible.
0: Pero ganun pa rin kasi lagi akong binabanatan na bakit hindi inimbita si dating Speaker Romualdez. Okay. Ililiwanagin ko ulit for the end time. Ano? Dalawang beses namin siya inimbitahan pero hindi pwede sinasabi ni Senator Magculeta na pilitin pa atin din. Kasi kaya nga tawag time-honored tradition, yung inter-parliamentary or inter-chamber courtesy.
2: Mm-hmm.
0: Halimbawang, kasi narinig ko si, ewan ko kung totoo ito, si Justice Committee Chair ng House na si Jinky Luistro, na gusto nila imbisigahan yung sose, yung usapin ng sose, at gusto nila ipatawag si Senator Magculeta. Ngayon, pwedeng itanong sa kanya, hindi ka ba mag-i-invoke pag ikaw pinatawag ng House? Hindi ka ba pupunta sa leadership ng Senado para i-invoke mo yung inter-parliamentary courtesy? So, what's good for the goose is good for the gander. Ika nga, di ba? So, igalang natin yung tradisyon. Huwag yung para na makabira ka, kung ano-ano yung sinasabi mo na hindi mo naman nalalaman.
1: Mm-mm. Pero in case magkaroon ng pagdinig uli ang Blue Ribbon, you will still invite former Speaker Romualdez?
0: Yes, definitely. Mm-hmm. Pati yung mga ibang congressmen na dapat imbita. Ginagawa naman namin yun eh.
1: Opo.
0: Eh kung choice naman nila yon, kasi dinadaan namin yung imbitasyon through the speaker. Tapos kung halimbawa mag-usap sila at ma-advisean sila ng speaker, I don't think even the speaker of the house can compel them to attend eh.
2: Mm-mm.
0: Iko-convince lang sila, ipe-persuade lang sila, mag-appear kayo para maipaliwanag yung inyong panig. Opo. Pero hindi rin sila pwede, I don't think makukompel sila na, uyu, matin kayo doon.
2: Apo, at hindi naman po magiging kawalan din sa komite kung sakali nga pong hindi rin pa rin umaten po sila dating Speaker Romualdez at yung iba pang mga congressman na ini-involve po at kailangang imbestigahan.
0: Siyempre, may ano rin yon, may effect din yon. Mas mainam kung sila yung harap mismo.
2: Yes.
0: Pero dahil yung pumapasok ng mga ebidensya na na-implicate sila, and call nila yung kung gusto lang sumagot, bigyan ng pagkakataon sarili nila para sumagot. Kung ayaw nila sagutin, mananatili yung maglilinger yung kung ano man yung ibinato laban sa kanila. Halimbawa, yung 8th hearing namin, di ba? May dumalo doon na yung dalawang staff nung tenant ni Doris Ho Magsaysay na siyang may-ari ng number 30 Tamarin.
1: Mm-mm.
0: O yun, dapat sagutin yun ni Speaker Romualdez, pero kung ayaw niya sagutin, eh yun ang nakatatak sa isipan ng mga nakapanood o nakadinig nung testimonya nung dalawang staff ni Mr. Rico Ocampo na sinasabing alam nila na ang nakabili ng bahay ay si Speaker Romualdez. Although hindi nakapangalan sa kanya, kundi sa isang attorney Raulito Paras. So katunayan, di ba nagkaroon ng freezing order na issue yung di ba yung AMLAC, nakakuha na sila ng freeze order at kasama yung nangyari doon sa pagdinig, yung 8th public hearing namin sa BRC.
1: Yes po. Mm-mm. Opo. So, if sino pa ang pwede nyong imbitahan, sir? Sino pa yung, bukod doon sa side ni former Speaker Romualdez, sino pa yung mga gusto nyong matanong sa BRC hearing kung magkakaroon pa po?
2: Mm-mm.
0: Nakapending yung imbitasyon kay ex-Governor Chavez Chingson.
1: Ah, so, yes.
0: Hindi natuloy yun kasi nga, hindi siya nakapagpadala ng kanyang draft affidavit or hindi timely. Hanggang ngayon, hindi pa nga rin siya nakakapag-submit eh. Sabi niya, nakaredy yung kanyang draft affidavit. Sabi niya, nakaredy siya isubmit. Pero hanggang ngayon, hindi naman niya sinasubmit. So, ang tabayanan pa rin namin yon. At kung mag-submit siya, pwede namin i-schedule ng pagdinig doon.
1: Mm-hmm.
0: Yung sa 18 Marines, 6 na lang yung naiwan, pwede rin i-consider yon. Kaya lang, yun nga, di ba yung salita ng 18 Marines, eh, hindi naman talaga sa aming pananaw, ano, sa akin bilang chairman, eh hindi talaga kapanipaniwala yung naging logistical nightmare o physically impossible na makapag-deliver ng ganong kalaking halaga. So nagkaroon ng usaping ganon. Ngayon, nakapagbigay na sila ng affidavit sa NBI, pwede naming i-consider na imbitahan yung at least yung 6 na nag-submit ng kanilang affidavit.
1: Mm-mm. So safe to say, Sen, na within May po ba yung possible next BRC hearing?
0: Within the yung last leg noong first regular session, tama, May to June, kasi mag-resume kami on May 4, Monday.
1: Opo.
0: Pero mag-adjourn kami, sinidye, on June 6.
1: Yes. Mm-mm.
0: So, possibly yon within that period. Ano? Yun nga lang, babalansahin natin, kapag na-transmit, assuming na makakuha ng one-third, at least one-third sa House, at matransmit sa amin yung articles, medyo, kaya nga naisip namin, ibakante yung lahat ng umaga sa impeachment trial at saka sa aming session. Nasa ganun, may pagkakataon kami magsagawa ng mga committee hearings.
1: Opo. Sir, siguro panghuli na lang po, hingin ko lang din yung reaction nyo doon sa binanggit ni Senator Alan Cayetano, ang ating minority leader. Sabi niya, marami sa amin kasi binasa yung partial committee report. We don't agree with the report. So, hindi sa ayaw namin pumirma. We just have a lot of disagreements.
0: Well, agree or disagree, pipirma ka lang naman. Kung nagdi-disagree ka, interpolate mo ako.
2: Mm-hmm.
0: At kung maayos yung interpolation natin, mag-amend ka. At kung katanggap-tanggap yung amendments mo, eh di tatanggapin ko. At kung hindi, pagbubotohan namin. Pero para hindi pumirma, I don't think makatarungan yon. Kasi duty namin bilang mga miyembro ng mga komite, hindi lamang Blue Ribbon, na pag nabasa mo yung committee report, pirmahan mo, pagkatapos maglagay ka ng will interpolate, will amend, with reservation,
1: mm-mm,
0: or will submit separate report or opinion. Ganun dapat, hindi ka pipirma para hindi umusad. Wala akong nakikita ng dahilan, pero sinabi ko na rin ito, let me repeat, na while I disagree with their opinion, with their decision, ano, eh nirerespeto ko at naintindihan ko yung kanilang dahilan. Katunayan, isang dahilan na sinabi na nga ito ng isang miyembro ng komite na hindi nakapirma, ayaw pumirma, mayorya ito. Ang sabi niya, may nakiusap sa kanya na kung pwedeng huwag pumirma. So kanya-kanyang dahilan, ginagalang ko yon. Eh, pero huwag naman sabihin, hindi sila, kaya ayaw pumirma, nagdi-disagree sila, hindi sila sang-ayon. Kasi pipirma ka lang naman, hindi naman ibig sabihin pag nagpirma ka, nag-agree ka. Pwede ka nga pumirma, ay disente. Magpirma ka, tapos lagyan mo ng note doon na I dissent. So, hindi sa akin, ha, para sa akin, hindi ko maunawaan yung explanation na yon, na hindi ako nag-agree, kaya ayaw ko pumirma.
1: Do you think, sir, iniipit?
0: Kasi it is not a reason.
1: Do you think, sir, iniipit para lang hindi mailabas yung partial committee report?
2: Yeah.
0: Sabi ko nga, naintindihan ko yung kanilang, at nirerespeto ko yung kanilang posisyon. Maski nagdi-disagree ako sa kanilang sinasabing dahilan.
1: Okay. Nako, ang daming ganap sa mga susunod na araw, lalo't magbabalik sesyon na sa May 4 Lunes. Sen, thank you so much. Abangan po namin